0: on para sa ating Christmas countdown. We 21 days before Christmas Day.
1: Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News mamayang alas 12:00 hanggang alauna ng hapon. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Point 7 Star FM, it's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Aras na Star Nation, subukan buluan na Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 31 star minuto na, makalipas sa alas 8 na nagbabaganda kumbaga. 8:31 in the morning.
4: Good morning.
2: Hey, hello po sa lahat mga Star Nation natin ha, na sinasabihan na tamad. Oh. Grabe naman sila, no? Grabe naman sila magtawag ng tamad. Hindi ka tamad. Alam mo kung anong tawag sa'yo? Ikaw ay isang energy conservation specialist. Kaya next time kapag tinawag kang tamad, sabi mo hindi ako tamad. Isa akong energy conservation specialist. Nagkoconserve ng kanyang lakas. Yeah. At sa mga Star Nation naman natin mga tambay, o kapag sinabing anong pinagkakabalaan mo sa buhay, huwag mo sasabihin tambay ka. O sabihin mo, freelance time manager. Yes! Diba? Anong pinagkakabalaan mo sa buhay? Freelance time manager. Ano yun? Tambay. Hey, sa mga Nation natin, o yung mga merong gustong gawin, ngayong taon na to. Aba, ito na, Star Nation, pagkakataon nyo ha, para makatulong yan sa mga nangangailangan po ng dugo. Dahil ngayon na nga po, Star Nation, ang buwan ng Nobyembre, oras na yan, panahon na yan para sa ating Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Ikaw ba, Star Nation, nasubukan mo na bang mag-donate ng dugo? O di naman kaya, matagal mo na itong binabalak, pero hanggang ngayon, doon ka pa rin sa goal na yun. At hindi mo pa nagagawa. First, ito na, Star Nation, ang pagkakataon mo, ha? Ito, ang pagdodonate ng dugo, ang pinaka-good news dito, hindi ka lang nakakatulong sa mga taong nangangailangan ng dugo. Kundi, Star Nation, sa regular na pagdonate mo ng dugo, natutulungan mo rin ang iyong katawan, ang iyong sarili, dahil sa magandang kalusugan na may dudulot ito. Yes, Star Nation. Now, narito ang ilang mga health benefits ha, ng blood donation. Una-una dyan, nakapagbababa ito, Star Nation, ng risk na magkaroon ka ng cancer. Yes, it lowers the risk of cancer, Star Nation, kapag nagdo-donate ka ng dugo. At kapag nagdo-donate ka ng dugo, Star Nation, yung iron natin sa ating katawan ay na-maintain din into healthy levels. At syempre, Star Nation, napapalatili rin ito ang ating mga puso at ang ating mga liver na maging malusog kapag regular ka nagdo-donate. At ito pa, Star Nation, ha, nakakatulong rin ito ang regular na blood donation sa ating weight loss. Yan. Kaya na painitin nyo, Star Nation, ha? Nakatulong ka na. Aba, mas naging healthy ka pa sa pagdo-donate mo ng dugo. Kaya sa darating po ng November 14, 2026, ha? Sabay-sabay tayong magtungo sa Robinson's Galleria. Sa level 2 po yan, sa EDSA Corner, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Quezon City. Diyan din po tayo last year. Ang pinagkaiba naman po kung saan po tayo nga. Noong last year kasi sa level 3 tayo eh. This time naman, sa level 2 naman po tayo. Ha? Diyan po sa Robinson's Galleria. Sa ganap po na alas 7 na umaga hanggang alas 6 ng gabi. Para po sa ating Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Brought to us by the Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated in partnership with the Philippine Red Cross. Ito nga, Star Nation, ay sabay-sabay gaganapin simultaneously in 25 key cities nationwide. O gusto nyo pong mag-early register, sa mga Star Nation natin ha, itong pag early register, hindi po ito ibig sabihin first come first serve ha, hindi ho. Ito pong pag re-register natin, Star Nation, para malaman po lang natin kung gaano karami yung mga magdo-donate po ng dugo dito po sa Metro and Megastar Manila. Para kayo makapag early register, pwede kayo tumawag sa ating Dugong Bombo Hotline 7625-6009 7625-6009. O ito po, Star Nation, ha, pwede kayo pumunta sa ating Facebook page, ang 102.7 Star FM Manila, at iscan nyo lamang po yung QR code na amin pong ipinost. Nakapin po yan. So, ibig sabihin, pag nakapin yan, sa pinakataas lamang po, nandyan na po, makikita nyo po yung ating QR code. At ito pa, Star Nation, ang bawat successful blood donor natin ay makakatanggap ng commemorative Dugong Bombot shirt on a first-come, first-served basis. Naku, ang ganda nito, Star Nation, na kapag nakapag-donate ka na ng dugo, bibigyan ka namin ng t-shirt, Star Nation. Yan, parates pag nakita kayo na yung mga kapitbahay. O ikaw naman, habang suit mo yan, nakita na mga tao, uy, naging bayan ito ah, dahil nakapag-donate ng dugo. At the same time, Star Nation, bibigyan din po namin kayo ha, ng vitamins at syempre kasama rin po dyan ang snacks, drinks at hot meals kapag kayo po yung naging successful blood donor natin. Tandaan, Star Nation, na one blood donation can help save 3 lives. Yan. Kaya naman, sa Star Nation natin ha, ito ang Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Tamang nyo narinig, Star Nation, ha, ikaw lang, Star Nation, na nakapag-donate ng dugo, ha, ikaw lang mag-isa. Makakapagsalba ka na ng 3 buhay. Eh, magkita kita tayo, Star Nation, eh. Once again, November 14, 2026. Araw po yan na Sabado. Diyan po tayo magkita kita sa Robinson's Galleria, Level 2, at sa corner Ortigas Center, Quezon City. Yan. Kaya sa mga Star Nation natin, alas 7 po yan na umaga hanggang alas 6 ng gabi. Oras, sumukang puluhan ng Pilipinas, 37 star minuto na makalipas sa alas 8 na nagbabaganda kumbaga, 8:37 in the morning. Good morning! Balik tugtuga tayo, ito pa rin po sa inyong himpina na gatid ng Music Entertainment 102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo!
0: Mega Manila's best music station. 102.7

0: 102.7. Star
1: FM. Ang Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event. Tugong Bombo.
2: A little pain, a life to gain.
1: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
2: Sa mga successful blood donation, Dugong Bombo T-shirt, while supplies last, plus hot meals and...
1: Pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radyo o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
2: A little pain, a life to gain.
3: Basta Radyo Bombo!
1: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated.
2: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
1: or BTO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.
4: Two point seven.

0: 88. Your ultimate for details. Email responsiblegaming@padcore.ph.
1: Star.
2: Damn you.
3: Star Nation, sa ating Star FM and sa ating national news, Vice President insulto Ilocos Norte First Tura dahil sa El Nino. Ita center sa rush na ng artificial intelligence. Which news naman, Alex Ayala susubukang may panalo. Kumbaga, Met Star FM and news kita ngayon yung mga Star FM. Sa payag ni

0: ihanda ang kanilang depensa.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Sir Nation, sa ibang balita, formal nang sumanib si Locos Torte, First District Representative at Presidential Son Sandro Marcos sa Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD Party matapos sa pag-alis ito sa Partido Federal ng Pilipinas. Nanumpa si Marcos sa nasabing partido nitong October 12 na pinamunuan ni Lakas CMD Vice President for Mindanao, coming in Lone District Representative J.J. Romualdo. Ang Lakas CMD Star Nation ay pinamumunuan ng kanilang pangulo na si dating House Speaker, late First District Representative Martin Romualdez. Naging mentor si Romualdez sa pamangkin nito noong unang termino niya bilang representatives noong 2022. Bagamat nahaharap sa hamon ang partido dahil sa naharap ito sa kasong plunder na may kinalaman sa anomalya sa flood control projects, mayroong kabuwang 64 na miyembro o ang partidong na siyang nananatiling may pinakamaraming miyembro sa House of Representatives.

0: Star FM News Connect.
1: Samantala, Star Nation, inalis na sa pwesto ng National Police Commission o NAPOLCOM ang pulis na nagmamay-ari ng government-issued firearm sa ginamit sa pamaril sa San Jose National High School, Tacloban City, nitong June 22, may kinamatay ng tatlong mag-aaral. Batay sa payag na komisyon nitong Miyerkules, October 14, iniutos ng NAPOLCOM ang pagtanggal sa pwesto ni Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya ng Regional Finance Service Unit ng Eastern Visayas Police. Daming of a police officer, yung service issue 9mm pistol cabinet na kanilang bahay, imbis na sa isang safety bolt. Bagay na taliwas sa firearm si Parasan at pamamaril na kanyang 14 taong sa kanyang baril. Umabot na

0: Atin Balita, Star DJ Antonio. Star Nation, huwag kalimutan na i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. At para sa iba pang nagbabagang balita at mga detalyado mga balita sa loob at labas sa bansa, pumunta na sa ating website www.bomboradio.com. Oras, subukan puluhan ng Pilipinas. 28 star minuto na makalipas sa alas 10 na nagbabagandang umaga. 10:28 in the morning. Balik-tugan tayo dito pa rin po sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM News Connect 102.7

We can shake, shake, shake. Yeah, baby.

0: withdraw ng House Prosecution Panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang iba pang mga pahayag ni Senator J.V. Erosito.
1: Both sides should be heard. Kailangan natin yung defense, the respondent, should be given due process. No? Ideally, mas maganda sana na marinig talaga. Siyempre, nakapag-bisedyo kabilang side, dapat parehong panig ay marinig. Ideally, ay mas maganda talaga na marinig ang lahat ng dapat na marinig. Mabigyan ng tamang oras, no, na marinig naman yung side ng respondent.
0: Tinig pa rin niya ni Senator J.V. Hersito, isa sa mga senator judge na kabilang dun sa humihimay dito sa impeachment case, Vice President Sara Duterte.
2: Sa makaragdagan pang balita, naniniwala naman si former Integrated Bar of the Philippines President Egon Cayosa na hindi na maaari pang dalhin o questionin sa Supreme Court ang naunang ruling ng Senate Impeachment Court sa tuluyang pag-withdraw sa dalawang nauna ng naipresentang impeachment article. Sa isang panayam kay Attorney Cayosa, iginiit niyang isang internal rules ang naturang usapin at tanging ang mga senator judge na lamang ang kailangang na magdesisyon ukol dito. Tama rin anya ang ginawa ng trial presiding officer na agad pagdesisyon dito sa motion ng House Prosecution Panel. Karapatan anya ng impeachment court na digin ang lahat ng issue kaugnay ng impeachment case at hindi na kailangan pang makialam ang Supreme Court sa umuusad na paglitis. Kasabay nito ay umapila rin ang batikang abogado sa defense o sa mga interested parties na tigilan na ang katatakbo sa Supreme Court ukol sa anumang desisyon ng impeachment court. Ang palaging pagtakbuan niya ng depensa sa Supreme Court ay mistulang pag-iwas sa boxing o pag-iwas na pagharap sa mismong kaso. Umaasa rin ang abogado na matuto na ang Supreme Court sa umuusad na impeachment case. Binalikan ng abogado ang ginawa ng kataas-taas ang hukuman noong nakalipas na taon kung saan ang desisyon nito ang naging basehan ng Senate Impeachment Court upang huwag nang talakayin ang impeachment case at tuluyan na itong i-archive. Marami anya ang bumatikos noon sa Korte Suprema, lalo na ang mga nakakaintindi sa batas. Marami rin anya ang hindi tumanggap sa desisyon ng Korte na makialam pa sa kaso.
0: Nagatid niya sa

0: di prensa, no, na sa ilang trilyon ay ang or na iba. So wala na hong naiwan, no, na limitadong limitan po natin ngayon ng ano, council. Stricto na tayo ngayon sa mga bagay, no, ulit yung dating nangyari, no.
1: Kinikilala rin umano ng Senado ang mga pangamba ng mga grupong nag-society hinggil sa paglipat ng pon susing siyasato. Binigay ang pagbabag na batayan

0: maituturing na abuse of discretion. Sa ganitong argumento, hindi na anya kailangan pang dalhin sa court. Gayunpaman, hindi naman anya labag sa batanag o makapagpresenta ng mga ebidensya sa mga article na dati nang natalakay ng impeachment court. Ayon kay Attorney Sarmiento, saligyan sa prinsipyo ng fairness ang naturang usapin at ang pagbibigay ng maikling panahon para sa defense team ay pagbibigay ng panahon sa respondent, itong si Vice President Duterte, para sagutin ang mga aligasyon na matagal ding tinalakay sa televised proceedings. Hiniling ng batikang abogado na kahit limited time lamang ang ibigay sa depensa ay para lamang sagutin ang material points na unang naipresenta ng House panel. Kahit anya hindi na pagdedesisyonan ng mga Senator Judge ang mga nilaglag na article, lalo na ang dalawang na unang na italakay na aligasyon, mainam pa rin magbigyan ang depensa na oportunidad na sagutin man lang itong mga aligasyon sa nasabing proceedings tulad noong pagpresenta sa House panel.
1: Sa karagdagang balita, nagbabala si Vice President Sara Duterte sa posibilidad na gamitin ang panukalang 2027 national budget upang impluwensyahan umano ang mga senador na magsisilbing senator judge sa kanyang impeachment trial at gantimpalaan ang mga mambabatas na bumoto pabor sa kanyang impeachment. Hinamon ni Duterte ang House Prosecution Panel na magharap ng kanilang matibay na ebidensya laban sa kanya. Ipagtatanggol niya ang kanyang karapatan at ang kanyang lead counsel na si Attorney Sheila Sison matapos naman na kuyugin ang mga batikos hinggil doon sa pakikipagtalo sa nangyaring pag-withdraw ng tatlong impeachment articles. Pinayagan ng Senate Impeachment Court ang pag-withdraw sa Articles 1, 3 at 4 kaya Article 2 na lamang ang natitira dyan sa impeachment court. Saklaw nito ang mga aligasyon ng unexplained wealth at hindi pagsisiwalat ng mga ari-arian at kabiguang mag-divest ng business interest sa ilang kumpanya. Samantala, nanawagan naman sila sina Senators J.V. Hercito at Joel Villanueva pati na Senator Christopher Lawrence Bongo na mabigyan din ng pagkakataon ng depensa na tumugon sa aligasyong saklaw ng mga binawing artikulo. Binigyan din nila ang kahalagahan ng process at yung patas na pagdinig sa isang usapin. Itinanggi naman ng Palasyo Malacañang ang

kanilang umano'y pakikialam at partikular na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa desisyon ng prosekusyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa prosekusyon ang tinuturing nila pinaka-impeachment court. Balita sa malaking hamong personal na pagharap kay Vice President Sara ang kanyang defense team. Ayon kay Attorney Trang Silbing at

0: Balita sa ibayong dagat is mga klase sa buong lalawigan ng Istanbul, Turkey ngayong araw ng Huwebes matapos magdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng mga kalsada ang matinding buhos ng ulan. Bumagsak ang ilang kalsada sa mga distrito ng Eyüp Sultan at Gaziosman pa habang umabot naman sa halos 90% itong congestion o pagpapasikip sa daloy ng trapiko sa buong lungsod. Pinasok din ang tubig baha ang ilang pangunahing ospital, mga station ng metro at nagbunga ng pagguho ng retaining wall sa isang pampublikong paaralan. Mahigit 8,000 ng mga personnel at higit 2,000 sasakyan naman at kagamitan ang idineploy ng pamahalaang lungsod upang umalalay sa mga nakaranas ng pagbaha at mga bara dito. Nagpalabas ng babala si Governor Davut Gul sa mga mamamayan na manatili sa loob ng bahay at iwasan ng mga mabababang lugar dahil sa banta ng patuloy na pag-ulan. Inaasahan namang magpapatuloy ang mga pag-ulan at malamig na panahon doon sa buong rehiyon hanggang sa darating na katapusan ng Linggo.
1: Sa pagkakataon ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng mga karagdagan report mula sa ating news team. Itong si Representative Sendanya ay pinuna yung kakulangan umano ng pondo sa serbisyo publiko at bumoto ng no sa 2027 National Budget Bill. May balita si Bombo Jay Amsolomon.
2: Bombo Dennis, Bombo Jay, pinuna ni Akbayan Party List Representative Percival Percy Sendanya ang umano'y kakulangan ng pondo para sa mga pangunahing

0: ahin serbisyo sa panukalang 2027 national budget, dahilan upang tumutol siya sa panukala. Ito ay matapos maaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang 7.2 trilyong piso sa pambansang budget para sa taong 2027. Sa botong 281 ang pumabor habang 13 naman ang tumutol at isang abstain noong Oktobre a 12. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Sendanya na umaasa siyang maibalik ng proseso ng pagbuo ng budget ang tiwala ng publiko sa mga institusyong ng pamahalaan. Matapos ang mga kontrobersiya sa nakaraang pambansang budget, kabilang ang mga flood control project anomalies. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang naging pahayag ni Representative Percy Sendanya sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines.
1: Sa totoo lamang, nung nagsisimula pa lamang tayo nitong budget process, sabi natin gano'n, ito ba yung budget na magre-restore ng confidence ng taong bayan sa ating mga institusyon, o ito yung budget na patuloy pa rin na mangyayari, mga nangyayari tulad ng mga nangyayari before? Kasi kung matatandaan natin mga kababayan, itong pambansang budget ang naging tampulan talaga na makritisismo ng pagpunan natin mga kababayan. At ang pagpundi na, dahil nakita na isa itong source of corruption. Nung matandaan ninyo yung budget kung saan talaga namang puro flood control projects at natapyas ng gusto yung proyekto para sa ating mga social services. So sabi natin, will it change this year? No? So nung simula ng process, medyo meron pa tayong ganung pag-asa given na bago na rin yung leadership ng DBM. Pero nung makita natin yung
0: upang maayos na transportasyon. ₱1 billion na hiniling upang matulungan ang anang mataas na presyo ng langis. Kaugnay niya ni Representative
1: Bitin na Bitin Rosel, sin

Alam naman natin na kulang tayo sa classroom sa ngayon at kaya bahagi ito noong problema natin sa education crisis, budget for textbook, additional public school teachers.

0: kung ano ang mga pondo sa mga LGU. Muli, narito, pakinggan natin ang naging tinig
1: ni natin ay yung LGSM, kung saan magbibigay ng mga lump sum amount government.

0: dulot ng pagkalugi ng ating fish araw-araw na subaybayan ang tempo sa madaling araw upang maliman ang pagkawagatan sa pangunguna ng mga lokal na mangingisda ng ating bansa.
1: Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Nais ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na maisulong ang malawakang pagtatanim ng kawayan. Yan ay bilang isa sa mga pangunahing tugon laban sa epekto ng El Niño phenomenon at iba pang mga natural disasters. Katwira ng Environmental Department, malaking tulong yung malawakang pagtatanim ng kawayan sa iba't ibang kalamidad na tumatama dito sa ating bansa. Dahil nagawa nito na pigilan ang pagkuhunan lupa ay nakakatulong din yan sa pagpapanatili ng maayos na imbakan ng tubig para naman matulungan ang mga magsasaka sa kabundukan na makayanan ng epekto ng El Niño. Paliwanag ni Environment Secretary Juan Miguel Mitch Cuna, mahalaga ang solusyong nakabatay sa kalikasan para naman maprotektahan ang produksyon

0: ng agricultural products at kabuhayan ng mga pagsasaka sa gitna ng matagal na epekto ng tagtuyot. Ayon pa sa Kalihi, maliban sa tulong ay para matugunan na rin ang problema o krisis na dulot ng pagbabago ng panahon. Maari pa ito na mapagkakitaan ng mga magsasaka o sino mang papasok sa bamboo industry. Ang naturang kampanya ay bahagi pa rin ng proyekto ng Environment Department tulad na lamang ng Bamboo Eco Park sa Central Luzon at mga small water impounding system at iba pang mga lugar sa bansa na may kaparehong proyekto. Sa cloud din ito mga kabombo, ang National Greening Program ng taunang isinusulong naman ng kahit anong administrasyon ay sumusuporta rito. Yan ay upang maprotektahan ang ibabaw na bahagi ng kalupaan upang malabanan ang pagkatuyo at pagguho pati ng pagkasira nito. Umaas ang Kalihim na maraming mga Pilipino ang makakakita ng oportunidad at makikita rin ang halaga ng regular na pagtatanim ng mga kawayan hindi lamang sa kasalukuyang kinakaharap na El Niño phenomenon kundi sa mga darating ng panahon.
1: Ang Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
2: A little pain, a life to gain.
1: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
2: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last. Plus,
1: pag-ugnayan, Joe, mawag sa 09
2: Pain, a

0: yun din ang United States.
1: Sumapit ang alauna ng hapon, hindi sinasantabi ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro Jr. ang posibilidad na ginamit sa paniniktik ang hinihinalang illegal Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Barangay Socorro, Quezon City. Malapit lamang yan sa Camp Aguinaldo at Camp Grammy. Gayunman, sinabi niyang kailangan muna na suriin ang mga nakuhang materyales upang matukoy ang aktual na operasyon nito. Sa isinagawang raid noong 12 ng Oktubre ay nasa 76 katao, karamihan ay mga Chinese nationals ang naaresto ng mga otoridad. Tumulong ang Armed Forces of the Philippines sa

0: Bureau of Immigration sa kanilang operasyon laban doon sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators Hub. Ayon pa sa Sandatahan Lakas ng Bansa, iniimbestigahan ang mga naaresto kaugnay ng posibleng paglabag sa immigration laws at pagbabawal sa pag-iral ng Philippine Offshore Gaming Operators. Sinabi rin ng Kalihim na maaga pa lamang ay mainam na matukoy kung may mga opisyal ng pamahalaan na nagbigay ng proteksyon sa operasyon o kaya naman ay may pagkukulang sa pagbibigay daan sa pag-iral ng naturang patagong tanggapan ng Philippine Offshore Gaming Operator. Samantala, nagbabala naman ito si Secretary Chodoron, maaring magkakawatak-watak sa mas maliliit na operasyon ang grupo at malalaking scam hub na kanilang dating minamantini ng nasabing mga naarestong individual. Kaya kinakailangan palakasin ang koordinasyon at pagtuklas doon sa mga patuloy pa rin na nag-ooperate at patagong ginagawa ang mga illegal na gawain. At sa ngayon, sa pakikipagtulungan ng Sandatang Lakas ng Bansa sa iba pang mga ahensya sa surveillance at enforcement operations ay mas mapapabilis umano ang paghahanap sa mga kahalintulad na grupo.
1: Sa iba pang balita, nasa Yellow Alert ang Visayas Power Grid ngayong araw ng Huwebes, Oktubre 15 mula alas 5 hanggang alas 6 ng gabi dahil sa kakulangan ng available na kapasidad ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa 2,557 megawatts ang available supply kumpara sa peak demand na 2,479 megawatts. Gayun man, hindi sapat ang operating margin upang matugunan itong kinakailangang reserba. Ilang sa mga dahilan ang hindi operasyon ng limitadong supply.

0: Gasina na, Bombo Mayra, reside na guulat, Bastrajo, Bombo!
1: Siya naman sa bahagi ng Mindanao, itong 6th Civil Military Operations Battalion, hinikayat ang publiko na makilahok sa dugong Bombo 2026. May report ang Star FM Cotabato.
2: Hinikayat ni Lieutenant Colonel Ronald E. Suscano, commanding officer ng 6th Civil Military Operations Battalion at spokesperson ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central ang publiko na makilahok sa dugong Bombo 2026 sa Cotabato City.
3: Sa kanyang mensahe, sinabi ni Lieutenant Colonel Suscano na bukas sa lahat ng interesadong mag-donate ng dugo ang aktibidad na gaganapin sa Sabado, November 14, 2026 sa KCC Mall of Cotabato. Binigyang diin ng opisyal na hindi lamang ito aktibidad ng Bomboradyo Philippines at militar, kundi isang pagkakataon para sa publiko na makibahagi sa pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng voluntaryong pagdo-donate ng dugo. Dahil dito, nanawagan siya sa mga residente at iba pang interesadong individual na makiisa sa naturang blood donation drive. Ang Dugong Bombo 2026 ay taunang aktibidad ng Bomboradyo Philippines at Star FM na naglalayong makatulong sa pangangailangan sa dugo ng mga pasyente.
4: I'm Lieutenant Colonel Ronald E. Suscano, the commanding officer of the 6th MO Battalion, at the same time, spokesperson of 6th Infantry Division and Joint Task Force Central. I am inviting everyone na makilahok po sa aktibidad ng Bomboradyo dito sa Cotabato. Meron tayong Dugong Bombo sa November 14, 2026, next month, Saturday. Hindi lang ito activity ng Bombo at ng military. Activity ito nating lahat na sino man ang interesado at gustong mag-donate ng kanilang dugo ay

0: investigasyon matapos impeachment na kanilang pinaghandaan mula pa noong 2025. Ito ang naging reaksyon ni DDS Sarah Alconfer matapos iginiit ng prosekusyon na sapat na ang kanilang ebidensya at mga testigo upang mahatulan ng conviction si Vice President Sara Duterte sa iisang artikulo lamang. Malakas ang paniniwala ng grupo ni Attorney Bato na taktika ito ng Administrasyong Marcos upang hindi mabigyan ng pagkakataon na marinig ang katotohanan at ang mismong panig ng Vice Presidente sa impeachment trial.
1: Ang impeachment court should have what they did was to rule talaga what is the effect, kung saan legal consequence pag withdraw. It should be a dismissal for failure to reach the threshold of clear and convincing evidence, kaya wala sila evidence ipasa. Para po, it will be a clear adjudication na kumbaga si Inday Sara, wala sila ebidensya na napakita para patunayan itong mga allegations. That's why, pinaka-importante is to complete the story. So, I think there is a reason for the impeachment court to call for question this one. It's on ground of mistrial.
0: Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ako si Bombo N. Caliste, Basta Radio, Bombo!
2: Bombo Sports News!
3: Undefeated Filipino boxer na si Carl James Martin ay puspusan ang paghahanda para naman sa kanyang magiging laban sa katapusan ng buwan doon sa Saudi Arabia. May balita dyan ng Bombo Radio Baguio.
4: Puspusan ang paghahanda ng undefeated Filipino boxer na si Carl James Martin para sa nalalapit niyang laban sa Oktubre 31 sa Saudi Arabia. Sa panayam ng Bombo Radio Baguio, ibinahagi ni Martin na kasalukuyan siyang nasa Los Angeles, California para sa pagsasanay bilang paghahanda sa nasabing laban. Makakaharap ng 28-anyos na boksingerong Tubong Ifugao ang 33-anyos na Mexican contender na si Alan David Picasso. Ayon kay Martin, na bumubuti ang kanyang kondisyon sa tulong ng kanyang mga coach. Pinag-aaralan din nila ang manakaraang laban ni Picasso upang makapaghanda ng angkop na estratehiya. Tinawag naman ni Martin ang laban bilang isang pangarap at malaking oportunidad o big break sa kanyang karera sa boxing. Inamin din ng Cordilleran boxer na ipinaalala ng kanyang mga coach ang pagiging mahirap na kalaban ni Picasso, lalo na pagdating sa tangkad at karanasan nito. Gayunpaman, sinabi ni Martin na gagawin niya itong motibasyon na upang higit pang pagbutihin ang kanyang pagsasanay at paghahanda. Kasabay dito, nanawagan si Martin ng suporta para sa kanyang nalalapit na laban, particular sa kanyang mga kababayan sa Ifugao. Si Martin ay isang Filipino southpaw na tubong Ifugao at may malinis na record na 28 na panalo at walang talo sa kanyang profesional na karera.
5: Kung Luzon at Tabong, ipo ko ng October.

afternoon pala. Ano ba yun? Nasayan ang hapon sa ating programa. It's all for you, the music, entertainment, 3.7.

ang bakas pala. Pero ang problema kasi Star Nation sa internet. Kaya sa mga Star Nation natin ha, bago ka mag-post o mag-upload ng picture, akin, kung makita ko pa to after 5. Kasi, di ba, ang... ngayon kasi, baka pagkalipas ng ilang taos na yan. Di ba? May mga ganyan eh. Silang palama ng social media. Taray, nung kakasilang ka. Di ba? Kapag nag-post ka dati sa yung panahon, magtataka ka. Tapos yung pala, ikaw pala. Di ba? Post. Lalo na kapag

0: kasi kaya nilang mag-sell. Nasaan na tayo? Digital era. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, dahan-dahan. Kapag ka meron kang dahil bugso sa yun, bugso ng damdamin at gusto mo mag-post, pigilan mo na muna ang iyong sarili, ha? Mahirap na. Kasi kapag once na na-post mo yan, hindi mo na yan mabubura. Diba, may mga ano pa naman, may mga feature pa naman yung mga memories. Kahit yung kumbaga, yung eksaktong araw na nag-post ka. Like for example, October 15, lalabas na at yan, di ba? October 15, 2012, 2009. Kaya think before you click. Aras Star Nation sa Bukabuluan ng Pilipinas, 40 star minuto na, makalipas sa alas 2 ng hapon. 2:40 in the afternoon. Dire-diretso na po ating matugtugan kasama ang inyong lingkod pa rin, Star DJ Antonio Nambada, dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station. La, la, la. 102.7

Mangon sa pagkakasiesta mode natin. At oras kasabay niyan, Star Nation, oras na kinayon. And of course, ito sa tawanan, na pangalas 4 madaling araw. Buhay na buhay. Pero tsengi naman.

0: Shema!
1: Sa Mega Manila, 102.5.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. May bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa Bag the Bag. DJ German Bule.

0: Hello. Yeah. Sino yung tumakbo? Sino yung tumakbo? Kasi si DJ Antonio Lambada, pre-nature ako. Ay, naku naman. Parang sabi niya agad, kanina bago magpaalam ano, ako na yung mapapakinggan. Eh, paano kung nasa taxi pa ako? Ay, kay kuyang taxi driver na nasakyan ko kanina, halo sa iyo dyan. Maraming salamat. Oo, hindi naman tayo nagmadali, hindi natin hinarurot, pero hindi naman din ako na-late. So, congratulations! Marami naman po yun. Ayan, asan po ang mga... Actually, kanina wala naman masyado, no? Wala naman masyadong mga trafficism na ating napansin sa mga lugar-lugar kung saan man iyan. Pero syempre, dahil nga ano pa lang naman ngayon, Thursday pa lang, di asaan mo na rin talaga yung pag-trapiko, ganyan. Yung trapiko mismo. Ay, wala pa po tayo nakikitang mga traffic. Kung ikaw po ay dadaan or bigat ng daloy ng trapiko dyan po sa may NLEX. Specifically, dito po sa may Balintawak Toll Plaza. Naku, makikita nyo po dyan yung pagpasok pa lang. Entrance no, ng NLEX. Wala pa pong pila, kaya congratulations. Saan pa ba maluwag? Siyempre, yung Tulaok San Simon sa Pampanga. Palagi naman maluwag dyan. Diba, sumikip lang yan nung nagkaroon talaga ng pagbaha dyan. Napagka-grabe-grabe, oo. Pero dito po no, sa may Mindanao Toll Plaza, meron na pong mahabang pila dahil nga po sa makipot na daanan dyan. Dahil nga po may ginagawa ano. Diba? So, saan pa ba? Yung mga papunta po dito sa Metro Manila, dyan sa may Valenzuela, sa may Mapulang Lupa, nandyan po ay merong build up or pagtaas ng volume ng mga sasakyan. Pero dyan po sa may Bocaue Toll Plaza, medyo maluwag po ang daloy ng inyong trapiko. Congratulations! Kaya naman! Ingat-ingat everybody, and of course, stay safe. Yun din naman pala yun, and in English ko lang. Sa mga nasa kalsada, at syempre isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkoloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabalahan. Ito po sa ating programang Afternoon Stars with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobalabulain kayong hanggang alas 5 muna ng hapon dito sa programang ito. Kaya naman, baliktugtugan na muna tayo. Dito pa rin po yan, same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM! Number one! In music, news, and information. This.

0: Kailangan mo lang talaga.
1: Oh, ito ha.
0: Tigil nyo na yung paniniwala na ang lamok, hindi po yan dengue.
1: Oo, kunwari, yung, bakit may ganun? May naniniwala na galing sa lamok yung TB or tuberculosis. Ano ba? Di ba? Ay nako, alam mo na yun. Wala na akong sasabihin. At syempre, panghuli, hindi po na ipapasa sa damit, unan o kumot ang TB or tuberculosis. Ayan. So, hindi din naman ibig sabihin hindi ka na mag-iingat. O kaya parang, uy, may nakita kong unan, kumot o kaya damit. Eh, susuotin mo na agad. Diba? Eh, laban pa rin. Diba? Limbawa lang naman. Ito nga yung mga sinasabi yung mga nag-uukay-ukay. Ay nako, imbis 'di ba na multo 'yung makuha mo, 'di ba? Sakit naman. So kailangan mo pa rin talagang mag ayusin pa rin naman 'yung hygiene. Oo, wala namang masama sa pagkakaroon ng hygiene, 'di ba? Halimbawa, bumili ka ng damit sa ukay-ukay, lalaban mo pa rin naman talaga 'yan. 'Di ba? Lalaban mo 'yan. Hindi mo 'yan isusuot agad, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? Wala naman akong sinasabi pero ayan, be hygienic pa rin naman. So yan na yung ilan sa mga kailangan nating i-stop na ng mga paniniwala pagdating sa tuberculosis or TB. Dahil ang TB ay isang sakit na dulot po yan ng bakterya at pangunahing kumakalat po yan sa hangin kapag umuubo or bumabahing or dumudura ang taong may aktibong tuberculosis or TB. Yan. Kaalaman lamang, kaya naman i-like mo na yan at i-share mo na yan sa mga kasama mo ngayon na nandyan ngayon sa may pisbulan. Hoy, wag kang uubo at saka yung pag-share kasi ng mga sauce dyan, wag ganun. Diba kaya kapag yung fishbowlan, yung mga ganun, mga street food, eh yung kanilang mga sausawan ay isinasausaw talaga. Wag ka na doon. Oo, si kuyang may fishball at kuyang may kwek-kwek dyan, ate. Oo, tigilan nyo na po yung sausawan. Diba pwede naman yung ano, buhusan, ganun na lang. Wag daw kasi tawagin yung sausawan, buhusan na lang. Ay, happy merienda pa rin sa'yo kung halimbawa ngayon ka palang nag-i-may merienda. At syempre, hanggang alas 5 pa rin ng hapon. Itong ating programang Afternoon Star Sweep, You Are Still With Me. Star DJ German Bolero ang DJ na natin sa buong kabuluan ng Pilipinas sa 34 Star Mid. 34 in the after na tayo. Music at of course, Ace of Base. And from, one of course,

Ito po ang Bombo Network News Evening Edition na minsan ay naririnig natin ng kanilang soundcheck. Bombo Kim de Guzman. Ano na lang, Star DJ Kimi Gora. O yan, halos sa iyo dyan. But anyways, eto na nga ako pong inyo nakasama, nakabandingan, nakabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliting. Babalabalain kayo again mamayang gabi dahil hanggang hating gabi tayong lahat. Yan naman to formally close the program. Here's... Ay, grabe. Paborito to ng nanay ko, oo. Ang aga-aga, kakaraoke talaga.

0: sa palasyo. Madaling magbintang, ngunit mahirap patunayan na magdududaan niya si Vice President Gridad ng impeachment court na mas makabubuting makibahagi siya sa pangunawa sa proseso ng national budget kabilang na mga deliberasyon ng bicameral conference committee.
1: Samantala, naniniwala naman sa University of the Philippines Law Professor Attorney John Mono na ang pag-aharap kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court ang pinakamadaling paraan upang managot ang alegasyon o masagot ang alegasyon na may tinatago siyang kayamanan. Ginamit ng batikang abogado ang kasabihang kapag may nawawalang bagay, pinakamadaling tanungin kung sino ang may hawak nito upang ilarawan ang punto. Giit pa ng law professor, maaari makatulong ang direktang pagtatanong sa taong itinuturo na may kaugnayan sa mga issue upang mas malinaw na masagot ang tanong ng mga senator judge at ng publiko. Posibleng mas maiintindihan aniya ng mga husdiga gudo kung mismong ang respondent ang sasagot sa mga katanungan ng mismong defense ng House prosecutors at sila bilang tumatayong impeachment trial judge. Aminado naman si Professor Mono na dehado ang defense team sa ginawa ng House panel, ngunit isaanya itong political issue na mayroon ding political solution. Dahil hindi na makakapag-present o makakapag-presenta ang depensa ng kanilang mga nalikom na ebidensya at ang nakahandang witness sa mismong impeachment court, maaari lamang aniyang magpatawag ang panel ng press conference upang doon ilabas ang kanilang hinaing, lalo at pinapayagan naman na ito ng Senate Impeachment Court.
0: Samantala, tumanggi muna ang Palasyo Malacanang na pag-usapan ng umano'y posibleng kapalit ni Vice President

Duterte sakaling mahatulang guilty sa impeachment case. Ayon sa Palasyo Malacañang, wala pang hatol ang impeachment court at hindi pa tapos ang proseso, kabilang ng paglalahad ng ebidensya ng kampo ng vice-presidente. Ayon sa Presidential Communications Office, hindi dapat na manghula o magbigay ng mga pangalan ng posibleng kapalit kay Vice President Sara habang wala pang pinal na desisyon ng impeachment court. Tinanong din si Castro kung ang posibleng maging batayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpili ng irerekomenda sakaling kailangan ito. Gayunpaman, iginit ng palasyo na wala pang dapat na pag-usapan sa ngayon dahil hindi pa nararating ang puntong iyon. Binigyang din ng palasyo na iginagalang ng Pangulo ng Pilipinas ang posisyon ng vice-presidente at hinimok ang publiko na hayaang umusad ang proseso

0: ng Vice Presidente. Sa kaugnayan pong development, tinatayang matatapos sa loob ng 5 hanggang 10 araw ang paglilitis sa kaugnay po yan sa presentasyon ng mga testigo at ebidensya ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Ngayong isang impeachment article na lamang ang natitira ay naman ito kay House Prosecution Panel Advisor at spokesperson Ace Barbers. Inasang magpapatuloy ang impeachment trial sa Nobyembre 9, mga kabumbo, matapos bawiin ang prosecution ng Article 1, Article 3 at Article 4 na may kaugnayan sa confidential funds, bribery allegation at grave threats. Ang Article 2 na lamang na tumatalakay sa mga allegasyon ng unexplained o hindi po may paliwanag na kayamanan at hindi ganap na pangsisiwalat ng mga aririan at pagpapanatili ng business interests ang itutuloy. Ayon kay Representative Barbers, inasang magsusumite ang prosecution ng offer of documentary evidence sa Oktobre 23 at bibigyan ng depensa ng 10 araw para magkomento.
1: Tungo muli tayo sa ilan pang balitang tinutukan ng ating news team dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinutulak ang paggamit ng electrical o electric vehicles sa pampublikong transportasyon. Bagong air hub sa Clark inaasahang magpapabilis sa paghahatid ng kargamento. At samantala, ang Department of Trade and Industry tiniyak na stable ang presyo ng mga basic commodities sa merkado sa

0: ang supply ng tubig. Kaugnayan ng balita na yan, makakasama natin si Bombo Anani Soberano.
1: Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng electric vehicles para sa mga public transportation. Layo nito, mapababa ang gasto sa mga krudo pero mapataas naman ang kita ng ating mga drivers at operators.
2: Kanina, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Green Mobility Hub sa Balangat, Bataan, kung saan ipinakita ang mga electric bus at electric tricycle na maring gamitin sa pampublikong transportasyon. Ayon sa Pangulo, batay sa kalkulasyon, mula sa 78,000 buwan ng gastos sa krudo ng isang maliit na bus na bumabiyahe ng 200 kilometers kada araw, maaari itong bumaba sa 9,100 pesos kung gagamit ng kuryente mula sa solar power. Ipinakita ni Pangulong Marcos ang kalkulasyon din sa e-tricycle na bumabiyahe ng 80 kilometers kada araw ay maaaring bumaba sa 900 pesos ang buwan ng gastos nito sa enerhiya o sa krudo. Siniguro ng Pangulo na palalawa

0: isang terminal para lock na namin because at yung mga nakita mga ay ginawa natin ng paraan. Ating ikakalat, it is magiging mas malaki.
1: Naga ng 80 billion pesos na investment in packages at kargamento

0: Diba? So it's just a mix of papa. So mag-focus na lang doon sa which is the ano I'm sorry, Article 3, yes, which is the unexplained wealth na kung saan eh ito naman ay pag mga disadvantages no kung iisipin mo sa prosecution panel kasi isa lang yung pagbobotohan ng ating mga nakaupong senator judges.
1: Diyan ko ibabasa yung ating susunod na katanungan, sir, no? Kasi kahit yung mga anti-DDS na mga abogado, mga legal luminaries, talagang binabatikos din po yung inyong decision.

0: One of them, si Attorney Jess Falsi, sabi nga niya, napaka-unfair sa part ng or sa panig ni VP Sara. And to think na mga anti-DDS na po itong mga nagsasalita. So, paano po ninyo haharapin itong mga to, yung mga bumabati ko sa inyong desisyon na dati pong, well, sumusuporta ho sa House panel?
1: Well, naiintindihan naman natin yung position nila. Ang pinag-uusapan kasi natin dito ultimately is conviction, no? Isang pag hindi naman kinakailangan na sa lahat ng articles ma-convict ang Vice President. If one, you know, if we secure conviction in one article, that is sufficient enough to remove the Vice President from office. Naiintindihan natin ang kanilang posisyon. Although inisip din kasi natin yung haba nitong impeachment trial na ito. Nakita naman natin ang defense with all due respect. Kasi ginagawa naman din kanila ang kanilang trabaho. Nakita natin yung paano yung kanilang approach pagdating sa mga pinipresenta ng mga witnesses pati na rin yung mga evidence. In fact, yung simple stipulation lang is humahaba ang diskusyon dyan. So we anticipate also that this might drag on forever. It will drag the impeachment court up to, I think, first quarter of next year. So hindi naman natin gusto rin na sobrang tumagal. Kasi unang-una, isang conviction nga lang in one impeachment article is already enough and sufficient. Kaya nga sabi namin, medyo disadvantage kami ay pinag-gawi, which is unexplained.

0: yung TCT. So ang ginawa po namin, kumuha kami ng kopya ng TCT sa LRA at pinuntahan namin yung lugar base doon sa description sa TCT at giniyutag pa po natin. At nag-interview pa po tayo ng mga tao na ninirahan doon. So lahat na po ng proseso pwede nating gawin, ginawa natin para malaman natin kung kanino talaga yung mga properties. Ang pinakamalino po rito, that is a self-declaration ng sale nila, naka-describe, nakalagay yung TCT number, nakalagay kung kailan na-acquire, buwabangga doon sa TCT. Sila po nagdeklara nito.
1: Ito si Bombo Grantilario, Bust Radio, Bombo!
2: Na ako tayo susapin ng El Nino mga kabombo Caster Nation, meron pong hanggang sa 21,000 ng mga family water filtration kits ang nakanda para sa mga komunidad na posibleng kapusin ng malinis na tubig. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner.
3: Bombo Genesis, Bombo Kim, nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development na mag-deploy ng mga mobile water treatment kits at yung kanilang mga water tanker units sa mga komunidad na kakapusin ng tubig dahil pa rin yan sa epekto ng Super El Nino. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada, kayang magproseso ng mga mobile water treatment unit ng tubig mula sa mga balon, ilog at iba pang pinagkukunan ng tubig. Mayroon ding dalawang water tanker ang ahensya kung saan ang isa ay ginagamit sa water treatment at ang isa naman ay para sa distribusyon ng maiinom na tubig. Sinabi ni Lanada na kayang magproseso ng mga naturang kagamitan ng hanggang 2,500 liters ng tubig kada oras. Samantala, may nakahanda ring 21,000 family water filtration kit na maaaring ipamahagi sa mga lokal na pamahalaang nangangailangan ng malinis na inuming tubig. Ayon sa ahensya, prioridad itong matulungan ng mga lokal na pamahalaang nagdeklara o magdedeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng Super El Nino. Gayunman, kailangan makipag-ugnayan at humiling muna ang mga lokal na pamahalaan sa ahensya bago ma-deploy.

na nanindigan at nagdepensa sa siyentipikong ebidensya sa gitna ng mga alegasyon kaugnay ng bakuna. Nagpasalamat din ang kongresista sa korte dahil anya nabigyang linaw ang mga alegasyon laban sa kanila. Binigyang diin din ni Garin na patuloy sa magtataguyod ng pagbabakuna dahil bahagi ito ng kanyang tungkulin sa publiko at mahalagang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng mga nakahahawang sakit. Hinibok din niya mga siyentista, mananaliksik at mga eksperto sa public health na huwag mawala ng pag-asa at ipagpatuloy ang kanilang trabaho sa kabila ng pagkalat ng maling impormasyon. Umaasa si

0: rin makatutulong ang desisyon upang maibalik ang tiwala ng publiko sa mga doktor, eksperto at mga programa sa pagbabakuna.
1: Papasalamat kami sa korte at sa Sandigan Bayan dahil nanaig ang katotohanan. Pero dagdag dito, nananawagan rin ako sa ating mga scientists, no? Lalo na yung ating mga young public health experts, yung ating mga researchers. Ramdam ko at alam ko at naiintindihan namin yung kaba nararamdaman nyo dahil nga nananaig ang mga fake news sa kapanahon ng ito. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Kapag tayo ay nasa katotohanan, nasa likod natin ang Diyos.
0: Si Representative Janet Garin. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayang Gahete. Basta Radio! Bombo!
2: Sa batala sa iba pang balitang tinutukan ng ating provincial station, prosecution, walang nirabag sa pag-withdraw ng tatlong impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. May balita dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
3: Walang nalabag na batas maging sa teknikal na alituntunin ng impeachment court ang prosecution matapos nilang ibasura ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio CDO, sinabi ni dating Philippine diplomat attorney Jojo Lacanilaw na bagamat may mga pagkwestiyon sa hakbang ng prosecution man silang nakiporte. Ayo

0: Bastardo, bastaraggio, bombo!
1: Bombo Business News!
2: Para sa ating business report, baka kang bumagsak sa bagong pinakamababang antas sa kasaysayan ng piso ng Pilipinas matapos sumara sa 63.06 kontra dolyar sa pagtatapos huyan ng kalakalan nitong Oktubre 15. Sa intraday trading ngayon pong araw ay sumadsad pa ang halaga ng lokal na salapi sa 63.15 pesos bawat dolyar na lumampas pa sa dating record low na 62.90 pesos nitong Oktubre 8. Inaasahang magdudulot ang paghina ng piso ng mas mataas na gastos sa pangangkat ng langis at ng produktong petrolyo na maaari namang magtulak sa pagtaas ng inflation o presyo ng mga bilihin sa bansa. Bukod dito, makakaapekto rin ang depresyon ng piso sa pambansang utang ng Pilipinas kung saan ang ikatlong bahagi nito ay nagmumula sa mga dayuhang nagpapautang. Bagamat panandali ang may kinabang ang mga pamilya ng mga overseas Filipino worker dahil sa mataas na katumbas na piso ng kanilang padala, maaari pa rin maapektuhan ang kanilang kakayahang bumili dahil yan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mula nang magsimula ang tensyon at pag-atake ng US at Israel laban sa Iran noong huling bahagi po ng Pebrero ng kasalukuyang taon, bumagsak na sa 9.4% o 5 pesos and 39 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar.
1: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: At kasabay din po niyan mga kabumbo sa kasalukuyan ang isa pong US dollar na

0: German Bolero.
1: Kani-kanina lang, nandyan pa ang fried chicken. Pero bigla na lang, nawala. Ang pangit. Sa River Maya.

0: Huwag mo na kasing itanong. Hindi ko rin talaga alam.
1: Huwag mo nang itanong. Wala po yan sa Eraserheads. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 29 Star Minutes makalipas ang alas 7 ng gabi. Siyempre, madadagdagan na naman yan. Kaya naman, 7:30 in the evening. Yan na po ang ating Philippine Standard Time. Okay, ito na nga. Maglabas sa mga Etibak person dyan. Mga Cavite represent. Ito ha, as a person na dyan nga naman ipinanganak, pero sa Tanza kasi ako banda. Pero kung ikaw ay medyo malapit dito sa may Metro Manila, makaka-relate ka dito. Siyempre, eto ha, ayan, sa mga nasa kalsada ngayon, oo, basta ligtas ka, pero check mo lang kung anong kulay na ng poste dyan sa lugar mo. Kung ikaw ay nasa Cavite, o kaya naman kung ikaw ay napadaan talaga ng Cavite, makikita mo iba-iba talaga kulay ng poste dyan. At bawat poste, bawat kulay ng poste dyan, meron po yung doon mo malalaman kung nasa ang lugar ka na sa Cavite. Diba, as a person na dumadaan sa Imus, nakikita ko yung yellow-red. Yellow-red pa ba siya hanggang ngayon? Yun yung gusto kong malaman. Is it still yellow-red? Parang nakadaan ako ng Imus eh. Parang hindi siya yellow-red. Ay, nako naman sa mga ka-Star Nation natin. Eto na nga, no, kapag sinabi kasing blue and yellow, yan po ay Bacoor, Cavite. Yan. Blue at yellow pa lang ha. Halos lahat meron yellow dito. So, blue and yellow, Bacoor, Cavite yan. Tapos kapag naman yellow at green, Das Marinas. Pero kapag yan naman po ay light green and blue, General Trias. Ay, General Trias pa. Eh, paano kasi kung colorblind ako? Promise, colorblind po ako kaya hindi ko siya ma-distinguish. Oo. Akala ko nga, blue lang talaga yun eh. Pero ano pala yun eh, parang may pagka-light blue. Tapos kakulay kasi nga yung mandaluyong. Diba? O kapag imo sa mga nakakaalam dyan.

0: German.
1: Ano ba yan? O, iba pala yung napindot ko. Oo. Eh di so. Awiting. Dito lang po yan sa 102 points.
2: Aww, share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong, or mayroon na lalipas ang alas 9.

0: ng gabi. Or bago sumapit ang alas 10 ng gabi, yun talaga yung tama. 9:43 in the evening. Yan po ang ating... Oh, Chiquitita, ikaw ha, welcome ka na po. And lahat na rin po no, ng nakikinig sa programang It's All For You in the Evening with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Yan naman! Para po sa ating start ng tonight, ang pag-uusapan natin, tayo po ay magkakaroon ng alog-alog moments. Alog-alog moments talaga yan ha, para ma-check lang natin, no, para ma-align lang yung ating sarili. Refocus, no, baka mamaya nawawala na tayo sa mga pinagagawa natin sa buhay. Kaya naman, ang ating StarFM Manila, sa Facebook po yan. Hanapin nyo lang yan at ang ating katanungan. Ating star tanong, para saan o kanino ka bumabangon?
1: Ah!
0: Ayan na, bakit ka nga ba gumigising? Ganun, purpose check. Diba, ano yung dahilan? Why? Bakit ka nga ba bumabangon sa araw-araw? Ano yung dahilan mo? Diba, so purpose check tayo, reason check. Diba, baka mamaya wala ka naman palang dahilan para sa mga pinagagawa mo sa mundo ba? Para malaman mo din kung meron ba o wala, 'di ba? Tapos kapag wala, syempre, 'yun yung purpose mo, 'di ba? Kaya ka babangon kasi kailangan mong malaman 'yon. Hindi tayo gi-give up. Sabay-sabay tayo doon alik or lakad. Pero pwede naman takad tuloy. Takbo at saka lakad, takad. Pwede naman takbo or lakad. Yan. So i-comment mo ang iyong kasagutan doon sa post natin sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan. Babasahin natin yan later sa ating live. Sa buhay, message mo rin po yan sa ating 102.7 Star FM Manila sa lahat ng social media accounts and platforms. Sa atin po yan. Gagawin po natin yung star tanong sa mga susunod na pagkakataon. Again, Star DJ German Bolero, DJ na laging sasargo ng inyong kiliti kasama kabandingan kabulahan. Dito po sa programang It's All For You in the Evening. Balik-tugtugan tayo. Dito pa rin po yan. Simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ulit-uli. Ito pong 102.7.

0: 102.7 Star FM.
1: German Bolero.
2: One or two point seven is Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 is Star Minutes. Makalipas po ang alas gis ng gabi. 10:28 in the evening. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, magkakasamahan, magkakabulahan at magkakabandingan na naman tayo sa live na live ito. Live na live po tayo right now sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube. Pumunta na po kayo dyan para makasama ko naman kayo ngayong gabi. Dali na, lalong-lalo na kung wala kang ginagawa, ha? Pumunta ka na dyan at syempre, kung nandyan ka na, eh baka pindot naman po ang mga reaction button dyan sa ibaba. Naku, kapag pinindot mo yan, magugulat ka. Hintayin mo kung ano mangyayari pag pinindot mo yan. Dali na. At syempre, yung share button natin dyan, pakipindot na po. Pag shinare mo yun, may lalabas na dimple sa akin. Dali, pakipindot nga para may lumabas. Alam ko may dimple ako dito eh. Kakanina ko pa yan ginigit-git dito eh para magkaroon. Kasi parang ayaw talaga eh. Ewe.

0: Hindi ah, may ano ako, may dimple ako nung bata ako. Ah, meron pa naman. Hindi lang kita. But anyways, and of course, i-comment mo ang iyong kasagutan sa ating katanungan dito sa ating
1: Star Tanong!
0: Ang ating Star Tanong tonight, i-flash na natin yan para may mapag-usapan na tayo. Oo naman. Okay, ito na nga. So right now, no, kung ikaw ay nasa live streaming natin, i-comment mo ang iyong kasagutan dito sa ating Star Tanong, ang ating katanungan, para saan o kanino ka bumabangon? So ito, purpose check or reason check lang tayo. Para siyempre, araw-araw bumabangon tayo. So ano nga ba yung dahilan niyan? Para malaman natin, number one, kung meron nga ba o wala. Para kung halimbawa wala, eh yun yung rason kung bakit tayo bumabangon sa araw-araw. Para malaman. Para malaman natin kung bakit nga ba. Pero kung meron kang dahilan, i-comment mo yan right now sa ating comment section. Sa live streaming natin sa 102.7 Star FM Manila. Narito ang ilan sa mga nagkomento na ng kanilang mga reason. Ito sabi dito, para sa mga estudyante ko. Estudyante, anak na estudyante o isa ka bang guro at bumabangon ka para sa iyong mga estudyante, that's so good. Alam mo, kapag halimbawa, yung reason mo ay yung mga tao kung bakit or kung para saan yung trabaho mo, parang yun yung purpose mo. Kaya ka nabuhay sa mundo, for example, ito nga no, kung guro siya, eh para sa mga estudyante talaga. And napakalaking bagay po yan. Kaya maraming salamat sa lahat po ng mga guro dyan. Maraming salamat sa inyo. Ito naman, sabi ng isa natin komento dito, para sa mga kapatid ko. Uy, isang malaking bagay din yan, no? Kaya ka bumabangon, kaya ka lumalaban. Or at least, no, sinusubukan mo. Alam mo yung pagbangon lang din as a tamad person. Sorry po, hindi po yung magandang bagay. No, yung pagbangon lang, parang, sarap po matulog eh. Pero kapag naiisip mo yung mga dahilan kung bakit ka bumabangon, lalo na ito, no, yung mga kapatid mo, ay, nako, magandang bagay yan. Kung isa yan, no, kung isa ka sa mga ganito yung reason, sa mga kapatid mo, kaya ka bumabangon, that's a good thing. Ito naman, sabi ng isa natin komento dito. Sabi niya, sa mga utang ng nanay ko, need ko mag-work dahil ewan po, dami niyang utang. Ako ang sinisingil. Diba? Yung mga 5-6, ano? Parang, siyempre sasabihin ng magulang, ano, aalis ako kasi ma'am niningil na si, ano, si Bombay. Diba? Tapos, siyempre, anak ang sasalubong. Pag kinakatok na, ano? DVD. Charot. Diba? Tapos, ay nako, kung ikaw yung anak, ano? Oy, sa mga magulang dyan, ako naman, wag nyo naman ibigay yan sa mga anak natin. Diba? Hindi naman nila gusto yan. Hindi nila gustong mabuhay para sa pagbabayad ng mga utang. Diba? Pero kung isa kang anak na ikaw yung nagbabayad ng utang na magulang mo, eh, kung ano, isa kang mabuting anak yan. Kapunta ka lang sa hindi mabuting magulang. Charot! Eme! Ito naman, sabi ng isa natin komento dito, para saan at kanino ako bumabangon? Madami. Para sa pangarap na gusto mo matupad. Para ipakita sa sarili mo na kaya mong magpatuloy kahit mahirap ka. At sabi niya pa dito, para sa mga taong naniniwala sa'yo. Para sa mas mabuting versyon ng sarili mo araw-araw, dahil may halaga ka at may patutunguhan ka pa. Ikaw, German, para ka kanino bumabangon, dahil naniniwala ako na bahala ka dyan. Eme, manifest natin yan. O baka sa ibang kumpanya. Eme, ayoko. Ingat ka palagi, German, kasi nalulungkot ako kapag di ka nag-iingat. Ay, magpapakadapa ako mamaya. Imbitahan sana kita manood ng yan, kaso kay Gibi lang next time na lang, M2M next year. Totoo ba may M2M next year? Paano kung may ticket kami ng MA1? Chat. Hindi ako tumanggap. Ay nako, kasi ako ay person na, mas Westlife person ako eh, kesa sa A1. Andiyan naman sila, ano, sila ibang DJ, ibang Star FM DJ, nasa A1 concert. Chat. Anyways, eto na nga sabi ng isa pa nating komento dito. Hello, DJ German Pogi. Naman ang manas sa'yo ko yung Darwin. Para makatulong sa panggastos. Makatulong sa panggastos sa bahay, lalo na sa pangangailangan namin like pagkain. Diba? Necessity yan. Oo, needs. Tama ba needs? O needs yan, pagkain. Diba? At yun pa lang, kailangan kasi natin talagang kumain. Diba? Pero kung halimbawa, OMAD ka, OMAD. 1 meal a day. O, eh di nakatipid ka. At saka, kailangan mo kasi, no, for your health din, kailangan mo magbawas. Yung mga ganun, wala lang, shinare ko lang. Oo, kasi OA ako kumain. Sorry po, sorry na. Ito naman, sabi ng isa nating komento dito, Elizabeth. Sino ba kasi yan? Tapos natatawa ako. Elizabeth de la Cruz Carasi, ni-mention ni Juan Miguel Gamosha. Tapos may nakita ako doon sa comment na yan, may nag-laugh react. Baka si Elizabeth yon. O, edi para pala sa'yo, oo. At para sa'yo, bumabangon si Juan Miguel Gamosha. Napaka-sweet naman. Ano kayang relasyon nila? Baka mamaya nag-random tag ka lang dyan. Ito naman sabi ng isa natin komento dito para sa aking mama at mga kapatid. Sila ang buhay ko, sila ang lakas ko, sila ang pag-asa ko at buhay ko, sarili kay, kaya ako bumabangon sa buhay at aking asawa para sa pagmamahal at suporta sa akin. Wow! Sa lahat ng mahal, na, mahal sa buhay ni Cassie Baklaan. Ayan, para sa kanya, para sa kapatid, mahal niya sa buhay. Ayan, doon siya bumabangon sa mama niya, no, sa asawa niya. Yung. Ito naman sabi ng isa natin komento dito para sa bumabangon ako kay Jesus Christ. Actually, number one, no, ang tugon ko at malalampasan ko ang problema ko, o problema sa pamilya ko at kaibigan at iba pa. Merry Christmas sa iyo, DJ German Bolero. 2027 is here. Umaya na. Huwag na muna yung 2027. Ano ba naman yan? Kanina nga lang habang kumakain ako, iniisip ko, after 10 years, ano na eh. Ano kaya ako after 10 years? Yun lang, iniisip ko lang. But anyways, mamaya na yun. Happy and Merry Christmas din sa'yo. Ayan, para kay Jesucristo. Ayan, number one dapat sa Diyos, ano? Para, alam mo yun, domino effect na yan. Ito naman sabi ni isa natin comment to Dito. Sabi niya magandang gabi po kung yung star DJ German Bolero, crush or love team? Para sa crush or love team? Someone special who inspires you. Family, your parents or loved ones, personal goals or dreams, education or future, and life purpose, the people and values that give your life meaning. Ba naman yan? Nagbigay lang siya, nagbigay lang si ChatGPT ng example. Pumili na lang daw kayo dyan. Ay, ito naman sabi ng isa pa nating komento dito. Sabi niya para, oy, para sa estudyante ulit. Na Juliet Jackson siya. Pero ayan, meron pa bang mga bagong komento? Ayun! Ay, maraming salamat sa lahat po ng mga nagkomento na. Pauna pa lang yan. Pero live na live tayo right now. Ipupull up natin right now ang inyong mga live comments. Live na kasagutan sa ating star tanong tonight. Ang ating katanungan, para saan o para kanino ka bumabangon? Diba? Life check lang tayo. Life purpose check. Diba? Reason check. Ano pa ba? Bakit ka nga ba araw-araw? Alam mo, ako na magsasabi, ang kate naman ng ilong ko. Ako na magsasabi, oo, as a tamad na person, and I'm sorry, wag niyo po akong tularan, ha? Diba may mga pagkakataon talaga pag pagod ka, inaantok ka pa, parang ayoko pa bumangon, gusto ko pa matulog. Pero dahil nga, itong mga bagay na ito yung magpapabangon talaga sa'yo. So ano yon? Comment mo yan right now. Ito ang ilan sa mga live comments natin sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Sabi dito, magandang gabi Star DJ German Bolero, mas maganda ka pa sa gabi. Huwag kang papatalo. Sa bagong gupit ka, bagay sa'yo, kamukha mo si Joshua Garcia. Diba? Kaya nga nagpapagupit na ako para magmukha kong artista. Hello sa makulit, pero guwapo. Star DJ German Bolero, ingat palagi, God bless. At Sumaiyo rin, maraming salamat sa pagkomento. Para sa aking mga estudyante, sabi niya, kinopyong budanggi. Kanina ko bumabangon tuwing umaga. Good evening, DJ JB. Good evening. Ito, good evening, Star DJ German. Watching from Tenerife, Spain. Ayan, Chief Mate Carsos Georgios Iones at Second Mate Darwin Magalasen na nakikinig siya ngayon. Ang lakas pa naman. Ang lakas pa naman. Ang lakas pa naman ng... Ano ba yung speaker? O malakas pa sila? Ay, para sa bayarin, sabi ni Bombo Kim de Guzman M. DJ Kimi Gora. Halo sa iyo dyan at gising ka pa sa mga oras na ito. Anong oras na bang pasok mo? Nagbago na ba? Ala, nagchismisan dito. Hello? Ayan, sorry sa nasabi ko sa'yo. Ang alin yon? May nasabi ka ba? Ay, ano, mga bus, mga provincial bus ba ito? Biyahing Bulinaw, Cubao, nakatuning daw sa It's All For You in the Evening. Maraming salamat naman sa iyo. Maraming salamat pala sa inyo. May kinig sa atin. Good evening, DJ JB. Good evening. Para sa kinabukasan ng family ko, sabi ni Wendell, very good. Para sa magkakaibigan, 71 days before Christmas, ito sa lahat ng mga kaibigan ko, lalo na sa babaeng mahal ko. Grabe. Special shout out naman sa babaeng mahal niya. Wait lang sir, itaas po muna natin. Ayan, na nagsusumikap. Na nagsusumikap para sa pangarap at kinabukasan naming dalawa. Yun. Ang mahalan kayo ng malaki. Yes, maraming salamat sa mga lovebirds natin dyan. Familiar yung tanong mo, parang ads ng kilanong... Actually, doon ko nga yan na ba? Doon ko nga yan kinuha. At saka maganda kasi itong para malaman natin, kasi kailangan pala nating mag-shake-shake. Kailangan nating mag-refocus. I mean, mag-shake-shake-shake-shake ka muna dyan. Tapos, refocus daw. Ayun yung isa sa mga bagay kapag halimbawa, you feel lost or nawawala ka na. Jericho daw ako. Ano na nangyayas? Ito, parang bagong ref. Ay, para sa bagong ref. Para sa bagong ref. Oo nga naman, alam nyo yung mga ganyang mga small, ano, mga short-term goal daw ang tawag dyan. Yung madaling makuha. I mean, hindi siya yung long-term or pang matagalan na goal. Isa yan sa mga pwedeng gawin para sa long-term goals. Yung mga short-term goals muna. Kung halimbawa, kailangan mo nga ng bagong ref, go! Sana El Mehel. Mehel na lang natin ang eting mga sarili. Okay na yun. Oy, okay na daw ang Bombo Radio app. Yan. Oy, perfect. Ayan na, meron po tayong Bombo Radio Philippines app. I-download nyo lang po yan sa App Store or sa Play Store. Hanapin nyo lang Bombo Radio Philippines app. At mapapakinggan nyo kami anytime, anywhere, basta may internet ka. Maraming salamat. Kapag hindi ka kasi bumangon ng init na sa higaan. Oo, no, tayong mga mahihirap na walang aircon. Init talaga yun. Parang pagising mo, lagkit na sa likod. At saka yung leeg, ang lagkit-lagkit. And pwede po DJ German sa Bianan, kaarawan po niya ngayon. Irma Raagas, Azura, happy birthday. Mula kay Cassie. Sa credit card daw. Ay, may credit card ka na. May credit card na ba siya? Oy, may nagre-react dito, oh. Yayamanin ka na daw. Lumipat ka lang talaga ng ibang ano, yayamanin ka na. Lipat na rin kay ako. Lipat ako. Sa iba. Sa BGC. Hoy! Eme, eto na nga. Dalia San Marcos. Hello. Mula kay Aljain Folgueras. Ayan ang ating pinag-uusapan. Ganun pa rin. Sa ating star tanong, pwede mo pa rin po yan ihabol. Para saan or kanino ka bumabangon? Yes, life check muna tayo. Life purpose check. Purpose in life check. Ganyan. O, ako para saan ba ako bumabangon? Hindi ko din alam. Hindi ko alam kung bakit ako bumabangon. Hindi. Hindi, bumabangon ako para sa trabahong kong ito. Ay, ang cheesy naman. Diba? Lahat ng mga bagay na pagsubok na pinipilit natin kahit hindi na kaya. Oo, pero dahil para sa inyo, talaga ang mga listeners natin dyan, bumabangon ako. Personally, talang Eme, yun talaga yung sa akin. Kasi matagal na akong hindi bumangon para sa Eme, charot. Kung hindi para sa inyo, yun lang talaga yon. Irita. Anyways, live na live pa rin tayo sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. May mga umahabol po ba? Ayan, keep on reacting and sharing and of course commenting dito sa atin. Hindi rin, ayan, para sa kanya sabi ni Prince. Sino ba yun? Ayan na. Para saan yung ayan na? Ayan, bumabangon ako sa para magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay, bumabangon din ako. Seymour! Bumabangon din ako para sa family ko, para sa mga gawain sa araw-araw. Ayan, hello sa iyo dyan, Ate Rose Clemente, including your family dyan sa Taguig City. Ito, may disclaimer siya. Bakit si DJ Yvonne hindi na siya nagbabasa ng second portion? Hoy! Naku, lagot-lagot. Naku, mau-audit. Alamin natin yan sa mga susunod na pagkakataon. Oo, at na kukuruting ko, wag ka mag-alala. Kuruting ko yan. Ayan, o sige na nga. Alamin natin yan. Ito sa baba. Ang funny nung reklamo. Tulfo ba to? Charot. Ibabangan natin, sir. Tayo mo yan, DJ. Nandito lang kami para sa iyo, Char. So, maraming salamat sa inyo. At nandito din ako para sa inyo. Anyways. Ang ating katanungan ay ganun pa rin. Pwede ka pa rin humabol sa pagsagot. Magpapatuloy tayo sa pagsagot ng inyong mga kasagutan sa susunod na oras ng ating segment na Spartanong sa ating programang It's All For You in the Evening. Keep on reacting, sharing, and commenting sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. At syempre, pumunta rin po kayo sa ating radyo. Ipihit po yan at 102.7. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 14 Star Minutes. Makalipas po or bago sumapit ang alas 11 ng gabi. 10:46 in the evening, yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan muna tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like!

0: German Bolero.
1: One, 2.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 22 Star Minutes. Makalipas po ang alas 11 ng gabi. Happy 11:22 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Pupunta na tayo agad sa ating
3: Star Tanong.
1: Ang ating katanungan, para saan o kanino ka bumabangon? Kaya naman, kasagutan ng ating mga listener, sabi dito ni Glenn Oma, babangon pa kaya para madapa na naman uli? Ano ba naman? Magmumotivate sana tayo. Pero alam mo yung mga ganyang pagkakataon, yun yung parang validation. Diba? Na hindi lang kayo yung nakaka... Halimbawa, ikaw, no, nararanasan mo ngayon, yung nadadapa ka, ganyan, nagkakamali, nagkakaroon ng problema, ibig sabihin, hindi lang po ikaw. Ganon. Marami tayo, kasama ako. Sabi naman, happy birthday ha again, Irma Raagas Azura. Ayan, mula po sa kanyang anak, Ka Alvin. Yan. Tama ba? Nakikinig pa rin ba kayo? Happy birthday. Happy birthday! Melody Rabusa, magandang gabi po, DJ German Bolero. Para saan at kanino ako bumabangon? Ang sagot ko ay para sa pamilya, especially sa dalawa kong anak. Heto nga po at namamalansya ako ng mga uniform nila at mas maaga ang pasok nila bukas kasi investiture po kasi nila bukas. Yung... Ay, saludo tayo sa mga mother na maaga talaga gumising. Kaya siguro isa sa mga bagay kung bakit ayoko magkaanak. Charot. Sarili ko pangalan, umiiyak ako eh. Siguro I'm too young. O sige, yun na nga lang. I'm too young to have kids. Albert Bautista, sabi niya, good PM po, DJ German Bolero. Para po sa akin, syempre family and work. Ganon. Eme, charot. May Sebastian, sabi niya, good evening po DJ JB, para kanino ako bumabangon? Sa family ko. Makita ko lang sila kumpleto, sama-sama, dun na ako masaya, kahit may problema, tuloy pa din, walang magbabago. Hanggat nandyan sila, patuloy ko sila tutulungan sa mga kapatid ko. Kaawaan kayo ng ating Diyos. Nandito ako palagi, lumalaban para sa inyo. Yung... I like the message to message. Maraming salamat. Connie Concepcion, na magandang buhay po para sa aking mga mahal sa buhay. Upang magawa ko ang mga responsibilidad at obligasyon ko sa araw-araw. Salamat po sa Diyos, binibigyan niya ako ng lakas para magawa ko ang lahat ng ito at mapagtagumpayan ko ang buong maghapon. To God be all the glory. Yon. Amen! True! To God be all the glory. To God be the glory. Mark M, good evening sa makulit na DJ, Star DJ German Bolero. Para saan ako bumabangon? Para sa pangarap ko sa buhay at sa mga mahal ko sa buhay. Wow. Sana all mahal. Charot. Para sa aking baby boy, sabi ni Rose Bautista. Diba? Dapat lang. Ito naman. Sa lahat ng mga kaibigan ko, lalo na sa babaeng mahal ko, sabi ni Elizar si Kaloyloy. Hindi ko na may mahal. Charot. Nagsusumika para sa pangarap at kinabukasan naming dalawa. Perfect. Ito naman. Ay, ito pala yung mahaba na hindi na-include yata kanina. Sorry na. Marivic Revano, sabi niya, DJ German Bolero, kamusta po? Okay lang naman. Para sa akin, bumabangon po ako para sa mga pangarap ko. Gusto ko pa po kasi ituloy ito ang maipaayos po ang munting bahay or ang aming munting bahay kung saan po kami naninirahan. Kasi po, kami po yung nayulanda pa eh. May mga bahay naman po kaso di naman po kami nabibiyayaan at yung bigay pa sa amin, yung Red Cross pa po nagbigay din ng ating Red Cross. Kaya alam po, medyo sira na po ito. Kaya wala na po masyado kaming matuluyan. Kaya nagtulong-tulong po kaming magkakapatid na makapagtayo man lang po ng panibago. Okay naman po at naumpisahan na. Kaso po, hindi pa po siya ganun na kumpleto. Na marami pa ang kulang. Kaya ito ang dahilan po kung bakit kami nagsusumikap araw-araw na bumabangon. Yan lang po DJ German. Thanks Star FM. At gandang gabi po sa inyong lahat. Good night po. Maraming salamat. Maraming salamat sa pakikinig palagi. Lalong-lalo na kapag gabi. Maraming salamat sa lahat mga nagsagot na nagbigay ng kanilang mga kasagutan sa ating katanungan tonight, ang ating start tanong. Para saan o kanino ka bumabangon? Sabi ni Adrian Yu, kape ba yan? Uy, di naman. Medyo. Eto, check natin sa ating live streaming. May mga humahabol ba humabol? Ayan, laban lang para sa family, asawa, anak, nanay at tatay, sabi ni Kuya Bernie Kaganda. Maria Angelica de Belen. Halo daw, bago matulog, halo! Caranza Algs Del Car. Good eve, DJ German. Bumabangon ako para mag-work. Bawal tamarin kasi daming bayarin at para pangbayad sa monthly bills sa Triton ko. Ano ba yon? Hindi ko din alam yun. Ano ba yun? Sa asawa mo na si Abby Caranza, halo-halo daw sa iyo dyan. Grabe. I love birds. Yan po ang kabuuan ng mga nag-commento sa ating start tanong tonight. Again, ang ating katanungan, para saan o kanino ka bumabangon? Nag-inuulitin ko lang ano, kung halimbawa wala kang maisagot na parang oo nga no, para saan? Or para kanino ba ako bumabangon? Bakit ba kasi ako bumabangon? Ba't ako tumatayo sa higaan? Ganyan, di ba? Pagkagising. Di ba? Kung wala, ibig sabihin para doon. Para malaman mo kung para saan ka nga ba talaga bumabangon? Or para saan ka? Or para kanino ka babangon? Parang ganun. It's for you to find out. And hindi naman, no pressure, di ba? Kasi ma-figure out mo naman yan along the way. Hindi yun parang pagising mo, eh, dapat alam mo agad. Hindi naman ganun yun. Ikaw talaga beshwa. But anyways, meron ka mga tanungan sa buhay, message mo na po yan. Problema, no? Sa 102.7 Star FM Manila mo po yan i-message. Lahat po ng social media accounts and platforms. Yan ang ating gagawing start tanong sa mga susunod na pagkakataon. But for now, tayo po muna ay magbabalik tugtugan para marami pa tayong mapakinggan. Bago tayo magpaalam ngayong gabi, going back to more of the music, coming up next, is a time check. 11:30 in the evening, yan pong ating Philippine Standard Time. Star DJ German Bolero pa rin po ang inyong kasama, kabandingan, kabulahan, hanggang alas 12 po ng ating gabi. Ito lang po yan, same pilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
4: Star FM.
5: Will always be special because it's all for you in the evening. Plays the best love songs.

0: Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 39 star minutes bago sumapit. O ito na nga, 20 star minutes. Closing time. Naglipat na naman siya. Nadagdagan na naman ang oras. Masa 40 or 20 star minutes bago sumapit ang alas sa 12 ng ating gabi. 11:40 in the evening, yan pong ating Philippine Standard Time. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyong pagpakinig. Pakikisama, pakipagbandingan at pakipagbulaan sa akin. Kaya naman, iwan ko po kayo ng tatlong bagay pa rin. Una dyan, kung halimbawa meron kayo napakinggan na bagay or kung ano man na nakasama ng inyong kalooban, hanggang ngayon iniisip po pa rin, naku, magpatawad. Sure na po. Yan, patawarin mo na lang kung kaya, diba? Para makatulog ka tonight. Pangalawa, huwag kalimutan na mag-pray always bago kumain, bago matulog, bago umalis, bago bumiyahe. Pangatlo, maraming salamat sa iyo. Thanks be to God sa buong araw na ito. Maraming salamat sa iyo. Ako pa inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobulabulain kayo till next time. I hope na mag-ingat ka. Oo, mag-ingat ka. Kasi mapapaniginipan pa kita. Hey! Yan naman to formally close the program. Sa mga Selena fans dyan. Awiting Dreaming of You to formally close the program. Here's Selena. Dito lang po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good evening.

0: Bumbo!
1: Star FM,
2: the best music station across the nation.
0: Kwela-kwela na mga DJs.
2: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Dito sa Makati, ang araw ko ay gumaganda. Kasi umaga, tanghali at gabi, talagang nakatutok ang radyo namin. Updated, pati rin sa mga balita.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy. Morning na, gising na, samahan na ang Star

0: Antonio Lambada.
1: What's going on?

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss, Share Bo.
1: Mega Manila's best music station.
0: Grabe, oh, ang dami natuwa. Oh, nung napakinggan ang awitin ng Viva Hot Babes. Diba? Nabatuta ng pulis. Diba? Grabe, no? Dito na po yan. Sa inyong himpilang pinapakinggan. Magandang Star Morning, Star Nation! Happy, happy Friday! Ang araw kung saan masaya ang karamihan. Dahil huling araw na kanilang pasok ngayong Linggo. Pero para sa iba, malungkot dahil huling araw na nila ng pasok sa kanilang kumpanya. Dalawa pala, no? Magandang Star Morning, Star Nation! Araw po ng Friday, October 16, 2026. At syempre sa mga Star Nation natin, ha? Thank God it's Friday! O, diba? Ngayong Friday na ito, kamusta naman ang ating mga binabalak, iniisip? O, pero siguraduhin ninyo ha, na matutuloy yan at hindi drawing. Ay, sa mga Star Nation natin ha, kahit yung araw na ito, ng Friday, ano ba ang inyong magiging ganap? O naway, ang inyong ganap na ito ay matupad at mangyari sana. Ay, sa mga Star Nation natin, ha? Naku, ito nga hong ang Norwegian pop duo na M2M. O, diba? Yung mga nakakaalala. Nung awitin ng M2M, ano ba yung awitin ng M2M na inyo pong kinagigiliwan noon? Walang iba kundi ang Pretty Boy, di ba? Oh, my pretty, pretty boy, I need you. Oh, di ba? The music from year 2000. Eto nga, Star Nation, good news. Dahil muli magsasagawa nga ho ng concert sa Pilipinas, ang Norwegian pop duo. Kung saan nga ho, isinagawa ni Marit Larsen at Marian Raven ang nasabing nakatakdang concert nila sa kanilang social media. At gaganapin nga ito, Star Nation, ang konserto yan, sa darating nga po na April 2. So, next year. Wow! Na talaga namang ibig sabihin yan, alam nyo na, pagandaan nyo na po yan, ha? Lalo po yung mga Star Nation natin, mga batang 90s. Yan na talaga namang yung mga kasikatan na yan ng mga awitin ng M2M. At ganyan din po, labis din ang kasiyahan ng duo dahil sa maraming mga Pinoy fans nila ang nag-aantay sa kanila. Pinasikat nga rin po nung dalawa. Bukod po sa Pretty Boy, nandiyan rin po yung Don't Say You Love Me. Don't say you love me. Ooh, you say you love me. Ako na po yung nagpa-teaser. Medyo rin po, Star Nation, yung The Day You Went Away. At marami pang iba. E taong 2022 na mag-solo career ang dalawa. At huling nag-concert nga ho sa Pilipinas ang dalawa noong nakaraan taon, May 2025. At ngayon ho, nagbabalik next year. Para naman sa kanilang mga panibagong patikim. Panibagong mga espesyal na gagarapin nilang concert dito sa Pilipinas. Star Nation, kasama nyo na lang yung lingkod hanggang alas 7 na umaga sa ating back-to-back morning program. Pinoy Morning na gising na at Morning Star Sweep. Kasama kapilang yung Happy Man Everyday at yung kapartner sa tawanan, ang DJ na heart up sa Hagamal Pa at Yami Pa. Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game.
2: Yabba-dabba-doo!
0: Ay, Star Nation, no? Kahapon nga. Grabe, no? Bumaksak nga yung ano, no? Yung, kumbaga, bumaksak ho sa bagong pinakamababang antas. Sa kasaysayan po ang piso ng Pilipinas, ha? Matapos nga po sumara sa 63 pesos and 6 centavos kontra dolyar sa pagkatapos nga ho ng kalakalan nitong October 15. sa intraday trading ngayong nitong araw ng Thursday. Sumadsad nga ho ang halaga ng lokal na sarapi sa 63 pesos and 50 centavos bawat dolyar. Nalumampas nga ho sa dating record low na 62 pesos and 90 centavos noong October 8. Inaasahan nga ho, Sir Nation, na magdudulot ang paghina ng piso ng mas mataas na gasto sa pag-aangkat ng langis at produktong petrolyo na maaaring namang pumagtulak sa pagtaas ng inflation o presyo ng mga bilihin sa bansa. Eh, bukod nga rito, Sir Nation, makakaapekto rin ang depresyon ng piso sa pambansang utang ng Pilipinas kung saan ang ikatlong bahagi nga nito ay nagmumula sa mga dayuhang nagpapautang. Eh, bagamat nga ho, panandaliang makikinabang ang mga pamilya ng mga overseas Filipino workers dahil sa mataas na katumbas ng piso sa kanikanilang padala, eh maaari pa rin po maapektuhan ang kanikanilang kakayahang bumili dahil sa pagtaas ng bilihin. Aray ko po. Mula nga po na magsimula ang tensyon at pagkatake nga ng US at Israel laban sa Iran, noong huling bahagi ng Pebrero, bumagsak na ng 9.4% o 5 pesos and 395 centavos ang halaga ng piso laban sa dolyar. Grabe, no? Grabe talaga. Aray ko po. Anyway, Sir Nation, balik-tugtugan tayo. Ito pa rin po sa inyong himpila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
0: Ora, subukan buluan ang Pilipinas. 14 na star minuto na lang bago sumapit na ng 5 na nagmamagandang madaling araw. 4:46 in the morning.

Hoy, gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Magiging bahagi ng 539 nakaanak ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng Administrasyon Duterte sa nagpapatuloy na trial sa International Criminal Court. Layunin ang kanilang partisipasyon ang ipakita kung paano kinaharap ng mga naulilang pamilya ang kanilang pangungulila, kahirapan, hindi na ipagpatuloy sa na pag-aaral, maging ang takot ayon sa isang trial brief na ipinasa ng kanilang Common Legal Representative noong October 13 sa ICC. Inilalarawan din ng 108 pages kung paano rin kinaharap ng mga naulilang pamilya ang psychological distress at ang kakulangang pinansyal matapos masawi ang kanilang kaanak sa EGK sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Alos 170 naman sa mga nasawi o subjected to attempted killing ay mga breadwinners ayon sa mga representatives, habang ang iba sa kanila ay kumikita lamang ng 100 piso kada araw bago sila masawi. Lahat ng 539 na biktima ay nagpayag ng pagkakaroon ng psychological harm, kabilang ang matinding paghati, pagkabalisa, galit, kalungkutan, takot, kawalan ng pag-asa at social isolation. Inilarawan din ng representative ang epekto nito sa mga bata na nakasaksi ng karahasan. Ang iba ay nabuli at nakaranas ng kahiyan dahil sa pagkakaugnay ng mga ito sa miyembro ng pamilya na sasangkot umano sa ilegal na droga.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita naman, tiniyak ng Office of the Ombudsman na magiging patas sa kanilang gagawing investigasyon sa referral ng National Bureau of Investigation sa umano'y missing declaration ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALE ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Ombudsman, na natanggap na nila ang referral ng NBI na sisigurado at nasisiguro nila sa publiko na hahawakan nila ang walang kulay politika ang kaso.

0: Sasailalim sa initial evaluation para malaman ang karapatang hakbang. Kabilang ang mas malalim na investigasyon, maugunitang noong Martes ay nirefer ng NBI sa Ombudsman ang kanilang fact-finding investigation report sa SALN ni VP Sara.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Talagang hindi ka mababagot kasama ang Star FM dito sa Talyer sa Navotas, lalo na't kung umaga pa lang kasama na ang nakakaindak na tugtugan at trivias ng mga DJ.
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
8: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
11: 102.7.
12: Philippines number one, Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisan mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sumukap luwa ng Pilipinas. 10 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:10 in the morning.
12: Star FM across the nation.
3: Antonio Lambada.
13: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: ang Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
1: A little pain, a life to gain.
0: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
1: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
0: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radyo o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
1: A little pain, a life to gain.
2: Basta Radyo Bombo!
0: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated.
1: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
0: or BTO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.
3: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
4: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
5: Ayos na.

0: RFM. RFM.
1: Nandituna si Antonio Lambada. Antonio Lambada. Sawa ka na ba sa mga bad news?
2: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
1: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
3: Breaking news, ho!
1: Akala mo joke time, true pala!
2: True ba yan?
1: TBY! True ba yan? True ba yan?
3: Station, isang magnanakaw tumangay na mga halahas at gamit sa isang bahay nang nakabrief lang.
1: TBY, true ba yan?
3: Aba, ibang ano nito, OOTD ah. Nakaraniwa kasi ang mga kawatan na yung mga suit nila talagang ano no, naka-bonnet na di kita yung mukha. Diba? Tapos sa karaniwan eh nakasuit sila ng black. Oh. At naka pants, nakasapatos. Aba, ito ibang iba tong kawatan na to ha. Naka-underwear lang. Ito ang Star Nation, nahuli ka mga isang lalaki na nakasuit lamang ng underwear habang nanloob sa isang bahay dyan po sa General Santos City. At tumangay na mga halas at gamit na nagkakalagang aho na humigit kumulang na 70,000 pesos. E bati nga ho sa kuha, daan-daan pumasok ang sospek sa bahay sa pamagitan ng bintana. Ilang saglit pa, kinuha nito ang isang bag na nasa sahig at iba pang gamit na nasa cabinet bago muling lumabas sa bintana. Inalangan ng biktima na biktima Star Nation na bahay ha. Sinadyang na underwear lamang ang suot ng kawatan upang mas mamadali itong makalusot sa makikiti na daanan at makatakas. Now Star Nation, hindi lamang yung unang insidente ha na mayroong kawatan na naka-underwear lang. Oh, dahil meron pang insidente ng panaloob na kinasasangkutan ng lalaki rin na halos walang suot. Taong 2025 Star Nation, nahuli rin ang isang kalbong lalaki na kalbo talaga, no? na nakasuot lamang ng brief at naka-face mask. Ito naman parang ano to, level up yung ginawa niya. Naka-face mask naman siya. Ito nga, habang nanloob po yan sa isang bahay sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu. Makikita nga Sir Nation na bit-bit na suspect ang isang vault na umano'y naglalaman ng 5 milyong piso. Ayon nga ako sa pulisya, isang Korean national po na may nobyang Pilipina ang may-ari ng bahay. Nakapasok din umano ang suspect sa pamagitan ng bintana. Oh! Parang isa lang ang solusyon niya na kailangan wala na tayong bintana sa bahay. Grabe no, yung mga kawatan niya yun no, talaga namang gagawa ng paraan para lamang hindi mahuli. Talagang ano no, gagawin nila yung lahat. Di na sila magsusot ng damit para lang mabilis yung kanilang gagawing operasyon sa pagnanakaw. Kaya nga, patuloy pa nga po to Star Nation. Yung nangyari po dyan sa General Santos City ay patuloy pa nga pong inimbestigahan ng mga pulisya. Kaya sa mga Star Nation natin, no, mahalaga rin talaga na meron kang ano eh, meron kang security Star Nation, no, na yung tinatawag na closed circuit television o CCTV para siguradong well, para lang kumbaga, hindi naman kasi siya mahuhuli agad eh. Pero makikita nyo yung ano, yung meron tayong ebidensya. Pero may mga ilan kasi na pagkakataon na sumasakto yung may-ari ng CCTV, eh kapag meron siya nakita, nakainainala, pwede kasing gumamit ng ano, ng voice dun mismo sa CCTV na para maalarma yung kawatan. Sa mga Shire Nation natin, ha, ingat-ingat ho at lagi po nating doblehin ang ating mga pintuan, ang ating mga bintana bago tayo matulog o di naman kaya bago tayo aalis ng ating tahanan. Yan, Star Nation, ating hashtag TBY. Oras, Sumuka Blue, Alam Pilipinas. 40 star minuto na makalipas ng alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:40 in the morning. At syempre, Star Nation, balik tugtugan tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station. TBY. True Bayan.
2: True Bayan?
4: 102.7.

mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Star FM. Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada. Antonio Lambada. Kay Antonio Lambada.
1: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Live mo! Share mo!
0: Para sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 32 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:32 in the morning.
2: Good morning!
0: At syempre Star Nation, narito na. Another day, another trivia sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaban.
3: Star Trivia Number 1.
4: Move it! Move it!
0: Move it! Ay, sa mga Star Nation natin na mahilig mag-picture-picture. Kamusta naman ang megapixel ng inyong kuha? Gaano ba kalaki ang inyong megapixel ng inyong camera? De, pero alam paano nyo ba, Star Nation, kung ano talaga ibig sabihin ng megapixel sa camera? Yan. Kasi Star Nation, ang pixel ay isang maliit na element ng digital image. At ang megapixel, Star Nation, ay katumbas yan ng humigit-kumulang 1,000,000 pixels. Grabe, ha? Napamatay niya. Kaya kapag sinabi ng isang camera ay may 50 megapixels, ibig sabihin ito ay may capacity itong mag-capture ng image na may tens of millions of pixels. Depende yan, Star Nation, ha, sa actual resolution. Pero hindi ibig sabihin daw yan na mas maraming megapixels ay automatically mas maganda ang picture o yung photo natin, ha. Importante rin daw, Star Nation, yung tinatawag na sensor size. O, yung lens quality at image processing, maging ang lighting at software. Kaya hindi puro mas maraming pixels, ha, mas maganda. Parang ano lang yan, parang selfie lang yan. Hindi lahat ng high resolution ay automatically good ang result. Kaya sa camera technology, maraming factors ang nagdedetermine kung gaano kaganda ang isang image. Pero ang pinakamaganda dyan, Star Nation, kung yung subject mismo ay maganda. Kapag ganun, eh wala na tayong problema.
3: Star Trivia Number 2.
4: Move it! Move it!
0: Ay, sa mga Star Nation naman natin dyan, alam paano nyo ba? Sa mga Star Nation natin may mga smartphone, ha? O, alam paano nyo ba na ang smartphone sa bulsa natin ngayon ay mas makapangyarihan, ha, sa computing kumpara sa mga computer na ginamit sa ilang early space missions? Yes, Star Nation, ha? Kasi noong panahon ng early space exploration, sobrang limitado ng memory at processing power ng mga spacecraft computer. Samantalang ang smartphone natin ngayon, eh meron natong tinatawag na multiple processing cores. Maging yung high resolution camera, may GPS, may sensors, at internet, at napakalaking storage. Kaya kung noon, Star Nation, computer para makapagdala ng spacecraft sa kalawakan, eh ngayon, yung phone natin para mag-scroll sa social media habang nakaiga, eh mas sulit. Dahil ang pinakamalaga dyan, Star Nation, eh pinapakita nito kung gaano kabilis umunlad ang technology sa loob ng ilang dekada. Mula sa computer na tumutulong magpunta sa kalawakan hanggang sa computer sa bulsa natin na kaya ng mag-video call sa taong nasa kabilang dulo ng mundo. Kaya Star Nation, ha, ingatan ng ating cellphone. Oh, hindi lang yung gadget. Mini technology wonder din yan. Yan, Star Nation, ang ating Star Trivia. Para sa inyo, Star ka naman. Another trivia, another learning naman. Ang ating hinihatid. Mula rito sa inyong impila naghatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
4: Move it! Move it! Move it!
3: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
5: 102.7
4: Star FM.
6: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orocan Icebox ko.
6: Orocan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orocan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
6: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
6: Ayos ah.
7: Orocan, maayos ang buhay mo.
8: Bigla ang gastos.
9: Bagong plano?
10: Travel!
11: O kaya bagong negosyo?
12: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
11: Sang lang?
13: Personal loan.
14: Jewelry.
15: Negosyo loan.
16: OFW.
17: At motor loan.
18: Basta loan?
19: Sa Cebuana,
12: goods ka!
20: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
11: Bigla ang gastos.
13: Bagong plano?
10: Travel!
11: O kaya bagong negosyo?
12: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
11: Sang lang?
13: Personal loan.
15: Jewelry.
14: Negosyo loan.
16: OFW.
17: At motor loan.
18: Basta loan?
19: Sa Cebuana,
12: goods ka!
20: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
21: 102.7
22: 102.7
23: 102.7
24: 102.7
25: 102.7
26: 102.7
27: Basta!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Star Station, sa buong kabuluan ng Pilipinas, sa our Philippine Standard Time, 6:07 minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga. Star Nation, ang dami-dami na. Dahil susunod na po managbabagang balita sa loob at labas sa bansa, iatid po sa atin yan ng Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo Santa Macari at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
0: At syempre, Star Nation, muli tayo magkardiga mamaya pong alas 8 na umaga hanggang alas 8 na umaga sa programang It's All For You in the Morning.
3: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share alone.
0: At Star Nation, sa ating Star Christmas Countdown, meron na lamang tayong 70 days bago sumapit ang araw na Kapaskuhan. To be exact, meron na lamang tayo 69 days, 17 hours, and 4 minutes.

0: Celebrating 60 years of media excellence. Ito ang Bumbo Radio Philippines.
1: Pa Radio Bumbo.
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, kalabing anim sa buwan ng Oktubre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 70 days before Christmas Day.
2: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, ang Palasyo Malacanang bumuelta kay Vice President Sara Duterte sa alegasyong nagagamit bilang bargaining chip ang 2027 budget. Ang mga senador, binatikos din ng pangalawang pangulo.
3: Ilang taga-prosekusyon naman nagpahayag umano ng pagtutol sa pagbawi ng tatlong impeachment articles. Laban dito kay Vice President Sara Duterte ang buong panel na nanatili umanong matatag sa gitna ng desisyon.
2: Sa ibang mga balita, abangan din mamaya ang National Bureau of Investigation planong suriin din ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Davao City Representative Pulong Duterte kasunod ng naunang pagsusuri sa kayamanan ni Vice President Sara.
3: Ito naman paglipat ni Representative Sandro Marcos sa lakas Christian and Muslim Democrats, magpapalakas umano sa moral ng mga miyembro sa gitna ng pagkakaditine ng party leader na si former House Speaker Martin Romualdez.
2: Sa provincial report, abangan po mamaya magagabombo ang Mas Rakrakan 2026. Handog ng Bumbo Radio Philippines at ang Star of M sa Maskara Festival naging matagumpay.
3: Abangan din mamaya sa ating international news ang Russia inakusahan ng Ukraine sa patuloy na pag-atake sa kanilang refinery. Samantala, 32 estudyante naman nasawi sa pagbagsak ng kisame ng silid-aralan doon sa Pakistan.
2: At sa sports news, mga atletang Pinoy sa sabak ngayong araw sa Asian Para Games. At live nationwide via satellite, ito ang detalye ng ating mga balita. Hinamon na Palasyo Malacanang si Vice President Sara Duterte na maglabas ng ebidensya upang patunayan ang kanyang mga paratang. Batay kasi sa alegasyon ni Vice President Sara, posibleng gamitin ang pambansang pondo bilang bargaining chip upang pilitin ang mga senador na magsisilbing hukom sa impeachment trial na kumilos pabor sa isang panig, gayon din bilang gantimpala sa mga mambabatas na bumuto ng yes impeachment complaint. Siniguro naman ang Palasyo na mapupunta sa mga nararapat na proyekto at mga programa ang 2027 national budget at hindi sa bulsa ng ilang tiwaling politiko. Ayon sa opisyal, madaling magbintang ngunit mahirap patunayan ang mga alegasyon kung walang sapat na ebidensya. Kung may pagdududa umano ang pangalawang pangulo sa proseso ng paglalaanan ng pundo at sa integridad ng impeachment court, mas makabubuting makibahagi siya sa pag-unawa sa proseso ng national budget kabilang ng mga deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Sa kabilang banda naman, mariing itinanggi ng mga senador ang alegasyon ng vice-presidente. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, hindi patas ang alegasyon ng vice-presidente para sa katulad niyang senador na patuloy manong nilalabanan ng tinatawag na pork barrel sa national budget. Iginit din ng mambabatas na sa ilang taon niya bilang isang senador, hindi siya natukso sa anumang uri ng pork barrel. Sa katunayan na niya, palagi niya itong kinukontra. Para naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, walang basehan ng mga alegasyon ni Duterte at iginit na ginagampanan nilang mga senator judge ang kanilang mandato na maging patas at impartial sa impeachment trial kung kaya't walang koneksyon umano ang pambansang pundo. Dagdag pa ng Senate President, magiging bukas sa publiko ang paghimay ng Senado sa pambansang budget kung kaya't malayang masubaybayanan niya ng mamaya ng lahat ng galaw ng mga mambabatas

0: Mambabatas, Stella si Kimbo at dating Senator Antonio Trillanes IV. Inilahan ang mga aligasyon sa bail hearing ni former House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng kasong plunder na nagkakahalaga ng 7.4 billion pesos. Samantala, tiniyak naman ni Soto na hindi papayagan ng Senado na gamitin ang panukalang 2027 national budget upang impluensyahan ang magiging desisyon sa impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senador, magkaibang usapin ang budget deliberations at ang impeachment proceedings. Binigyan din niya ang pangangailangan ng masusing pagsusuri at transparency sa pagtalakay at pagpasa ng pambansang budget.
1: Naniniwala naman ang Palasyo Malacanang na hindi hahantong sa mistrial ang pag-withdraw ng House prosecution sa 3 sa 4 impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Presidential Communications Office, na bigyan ng sapat na pagkakataon ng defense na magsagawa ng cross-examination sa mga testigo ng prosecution. At iginit din ng naturang opisina na hindi maituturing na mistrial ang paglilitis dahil parehong nakapagkain ng kanikanilang panig o ng kanikanilang mga argumento ang magkabilang panig. Hindi rin tumutol ang defense sa motion na bawiin ang 3 artikulo. Nauna namang nagpahayag si Defense Chief Counsel Attorney Sheila Sisson na maaaring magkaroon ng katangian ng mistrial proseso kung ang layunin ng pag-withdraw ay madaliin ang paglilitis at ang paghatol. Itinanggi rin ng palasyo na nasayang ang oras at pondo ng publiko dahil may mga dokumento at ebidensyang naipresenta sa impeachment court na nakatulong umano upang may paliwanag sa publiko ang mga alegasyon. Malalang iniurong ng prosecution ang Article 1, Article 3 at Article 4 na may kaugnayan sa confidential funds, bribery at grave threats, at Article 2 na lamang ang na tumatalakay sa alegasyon ng umano hindi may paliwanag ng kayamanan ang itutuloy laban sa vice-presidente.
0: Sa bagay ito, kuha pa tayo ng karagdagang balita. Tinutukan ng ating news team, si Senator Erwin Tulfo, iginiit na walang nilabag sa konstitusyon itong prosecution sa pag-urong ng 3 articles of impeachment. Kaugnay niyan, kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat. Bombo Angelo Aganan.
2: Bombo Genesis, Bombo Jai, iginiit ni Senator Erwin Tulfo na wala umanong nilabag ang House Prosecution Panel sa pag-urong ng 3 sa 4 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos na kwestiyonin ni Vice Presidential Spokesperson Attorney Paulo Palelo ang umulay kakulangan ng pagkalismaya sa mga senator judges ukol rito. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na walang dahilan upang kumilos ang mga senador laban sa naging hakbang ng prosecution panel dahil wala naman umanong nilabag na provision sa konstitusyon ng panig. Bagamat aminado ang senador na nagulat umano siya sa desisyon ng prosecution na iurong ang 3 articles of impeachment, ngunit iginit niyang bahagi ito ng estratehiya ng prosecution. Dagdag pa ni Tulfo, bilang mga senator judge, hindi nila maaaring pilitin ang House Prosecution Panel na ipagpatuloy ang mga kasong pinili nitong iurong. Kumulayan pa rin natin ang mga bahagi ng payag ni Senator Erwin Tulfo.
3: Bakit ka naman papalag, sir? May binilate ba yung prosecution sa Constitution? I don't think, and according to my lawyer friends, walang binilate ang prosecution. Wala rin sa rules of court na i-trust nila yung 3 impeachment. Pero, siguro papalag kami kung may violation. Wala namang violation. So strategy ng prosecution nun, di ba? Eh, gawa din sila ng strategy when it's their turn, di ba? Anong mali doon? Wala naman kami nakita kasi wala namang violation. Actually, yung position ko doon, strategy po yun. Kanya-kanyang discarte po yun. Kung yun ang discarte ng prosecution, pwede nagulat din ako, di ba? Pero kung yun ang discarte ng prosecution, then alam ka ba naman ang pipilitin nun natin? Kami mga senator judges ka.
2: Nauna pa rito, sinabi rin ni Tulfo na maaaring maging pabor pa para kay Duterte ang pag-urong ng 3 artikulo dahil isa na lamang ang natitirang kailangang depensahan ng kampo ng Vice Presidente. Iginit niyang hindi dapat ito ituring na hindi pagiging patas dahil posibleng naging malaki umano ang tsansa ni Duterte na ma-acquit kasi isang artikulo na lang ang tatalakayin. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng payag ni Senator Erwin Tulfo.
3: As a matter of fact, yung nagre-reklamo na bakit binaba sa isa na lang, eh mas kuwang pa nga yun eh, advantage sa defense yun, because there's only one article to defend. Diba? It's easier to defend rather than 3 or 4. So yung sa nagre-reklamo na unfair, isa na lang ngayon, i-defend mo na article eh. Malay mo, baka biglang nabago eh, ma-acquit yung tao. Kasi wala na, wala nang 3 articles na kailangan i-defend, isa na lang, diba?
2: Samantala,

0: Init naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi nasayang ang oras ng mga senador dahil bahagi ng kanilang tungkulin ang panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag na Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Trabaho namin ito eh. Ang trabaho namin to make public servants accountable. No? So hindi naman sayang yung oras namin kung ginagawa namin trabaho.
0: Matatandaan na nauna ng pinalagaan ni Senators Joel Villanueva, Francis Kiko Pangilinan at JV Ejercito ang mga naging pahayag ni Panelo. At sabay na giniit ng trabaho ng mga Senator Judge ay tiyakin ang patas at impartial na paglilitis at hindi ang magpahayag ng mga reaksyons o kapagkadismaya sa nagiging ruling ng korte. Sa kasalukuyan, isang article of impeachment na lang ang itutuloy sa paglilitis laban kay Duterte. Ito ang alegasyon ng hindi may paliwanag na yaman ng busy presidente.
2: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, Basta Radio, Bombo!
3: 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Naniniwala si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na magpapalakas ng mural ng mga miyembro ng lakas CMD ang pagsali sa partido. Itong si Majority Leader Sandro Marcos, kasunod ng pagkakaaresto at pagkakulong. Itong si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng plunder case. Kinumpirma ni na Luistro at House Deputy Speaker Janet Garin nitong Huwebes ang paglipat nga ng anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa partido. At ayon sa mambabatas, makakatulong ang presensya ni Sandro bilang majority leader at anak ng Pangulo ng Pilipinas upang mapalakas ang kumpiyansa ng mga miyembro ng lakas CMD. Malugod namang tinanggap ni Garin ang bagong miyembro at sinabing bukas ang partido sa mga kabataang makakatulong sa kanilang advokasya. Itinanggi naman ni na Luistro at Garin na layunin ng paglipat na kontrolin ang impluensya ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa partido. Umay kaugnayan ito sa mga spekulasyong maaring pumalit si House Speaker Boje D. kay Vice President Sara Duterte sakaling mahatulan siya sa impeachment trial. Ang kay Luistro, wala siyang nakikitang koneksyon sa pagitan ng paglipat ni Representative Sandro Marcos at ng impeachment case. Anya, maaga pa para pag-usapan ang posibleng kapalit ng vice-presidente habang hindi pa natapos ang paglilitis.
4: Sa iba pang balita mga kabombo at Starnation, pinag-aaralan naman ng Palasyo Malacanang karagdagang hakbang upang maibsan ang epekto sa mga Pilipino ng patuloy na paghina ng piso na umabot sa 63 pesos kada dolyara. Ayon sa Palasyo Malacanang, nakatutok si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang administrasyon sa pag-aaral ng posibleng epekto nito sa publiko at mga hakbang upang maibsan ang paghihirap ng mga mamamayan. Kabilang sa mga nakaapekto sa ekonomiya ang nagpapatuloy na sigalot sa Middle East at itong epekto ng El Niño. Maaari rin umanong makasira sa imahe ng bansa at makapagdulot ng pangaba sa mga mamumuhunan ang political noise at pagpapakalat ng fake news.
3: Sa ibang mga development, dako pa rin po tayo dyan sa may Palasyo Malacanang. Ang Palasyo ayaw para hong pag-usapan ang posibleng kapalit ni Vice President Sara Duterte sakaling ma-impeach. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano.
5: Bombo Genesis, tumanghing talakayin muna ng Palasyo ng Malacanang ang umano'y posibleng kapalit ni Vice President Sara Duterte sakaling matulang guilty sa impeachment case. Ayon kay Presidential Communications Office at Palace Press Officer Undersecretary Pierre Castro, wala pang hapon ang impeachment court at hindi tatapos ang proseso. Kabilang ang paglalahad ng ebidensya ng kampo ni VP Sara. Anya, hindi dapat manghula ng posibleng kapalit ng Vice President habang wala pang final decision. Binigyang diin ng palace official na ipinagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ni VP Sara at dapat hayaang umusad ang proseso. Tugon itong ng palasyo sa ulat na posibleng pumalit kay VP Sara si House Speaker Faustino Boje D. III sakaling maalis siya sa pwesto. Sa kabilang dako, humingi naman ng ngayon ng paglilinaw si House Prosecution Spokesperson Robert H. Barbers kung kailan ipatutupad ang pagtatanggal sa pwesto at permanenteng disqualification kay VP Sara. Ayon kay Barbers, mahalaga kasing matukoy ang takdang panahon ng pagpapatupad ng parusa dahil nakatakdang magsimula sa August 2027 ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2028 elections. Nilinaw naman ang dating mambabatas, personal na tanong niya ito at hindi formal na posisyon ng prosecution team. Sa ilalim kasi ng konstitusyon, maaaring tanggalin sa posto at pagbawalang gumawa ng public position ang opisyal na ma-impeach. Maaari pa rin magsampa ng hiwalay na kasong kriminal Kaugnay ng mga umunay paglaban. Inamin naman ni Barbers na tinutulang din ng ilang miyembro ng House Prosecution Team ang desisyong baguhin ang tatlong impeachment article laban kay BP Sara. Ayon kay Barbers, nadismaya ang ilang miyembro na naghahanda pa ng ebidensya para sa mga alegasyon kaugnay ng confidential funds, bribery at grave threats. Sinabi ni Barbers na nabuo ang desisyon kinabukasan matapos ang pulong na tumagal hanggang gabi. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Robert Ace Barbers.
6: Sa tatlong inatras. No, pero dito tayo mag-umpisa sa article ng unexplained wealth. Para nang sa ganun, eh, makita talaga natin kung talagang meron silang ebidensya. Dahil gaya nga ng sinabi ng observation ng buong prosecution team, 2 taon mahigit na po ito pinag-uusapan. Not even once merong response. In fact, nung nag-pre-trial conference, usap-usapan din yun. Ano ba yung punto natin na itatalakayan para sa depensa? Hindi po din nagawa, no? So, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi po binibigyan ng pagkakataon na mailatag ang ebidensya. Ngayon, para ho fair, may naiwan pa isang article. Umpisahan natin dyan, maglatag sila ng ebidensya. Pagkatapos nyan, pwede na nilang ilatag sa kahit anumang forum yung ibang ebidensya dun sa grave threats, confidential funds, at saka bribery. Para fair naman.
5: Samantala, ayon naman kay House Prosecution Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr., walang saysay ang muling paglalamat ng ebidensya ng kampo ni BP Sara kaugnay ng tatlong binasurang impeachment article dahil hindi na ito pagbubutuhan pa ng impeachment court. Kabilang kasi sa mga binasura ay ang confidential funds, bribery at grave threats. Nilinaw ni Tolosa na dapat ituon ngayon ang paglilitis sa Article 2 na tumatalakay sa umunang hindi maipaliwanag na yaman ni BP Sara. Iginiit naman ng kampo ni BP Sara na dapat silang bigyan ng pagkakataong sagutin ang mga ebidensyang naiharap upang matiyak ang pagiging patas ng paglilitis. Pero ayon kay Tolosa, nagkaroon na ng depensa ng pagkakataong i-cross-examine ang mga testigo at maharap ng ebidensya habang dinidinig ang mga naturang artikulo. Sa ngayon, nasa mga senator judge na ang pagbasya kung papayagan pa ang karagdagang presentasyon ng ebidensya bago magpatuloy ang paglilitis sa Article 2. Pakinggan natin si Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr.
7: Confidential funds. Ang criminal aspect dyan, nandyan na yan sa DOJ ng Ombudsman. Pero ang unexplained wealth, tama talaga na siyang matirang pag-usapan dito. Bakit? Yung mga dokumento na kailangan natin para dito. Dito sila sa impeachment court na ipalabas, no? Then let's remember, kaya yan na ipalabas dito, yung mga BIR records, AMLAC records, especially the bank records, dahil impeachment is an exception to the confidentiality rules, to the bank secrecy rules. So tama lang talaga, ang unexplained wealth, dito yan matitira, no? Dahil dito natin napalabas yung mga ebidensya na yan. Kay Chief Justice Corona, ang pinag-uusapang amount doon, around 180 million pesos. Ang pinag-uusapan ho natin dito, at the very least, 817 million up to 1.5 billion pesos.
8: Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. Basta Radio, Bombo.
3: Abangan ho mamaya mga kaumbabahang kausap po natin sa usapin po ng El Nino ang nagsisilbing director ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense, si Director Vicente Gregorio Tomas. Ang tungkol ho rito sa mga lugar na nagdeklara na po ng state of calamity at yung pong initial effect ng El Nino phenomenon dito po sa ating bansa. Samantala muna.
4: Sa iba pang balita, tinutukan ng ating news team, ang National Bureau of Investigation, planong suriin ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Si Bureau of Investigation Director Melvin Matibag naman, mayroong paglilinaw ukol sa isang resort na katabi ng mga ari-arian ng mababatas. Ako at tayo ng mga report tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
9: Ng National Investigation na kanilang plano din piriin o imbisigahan ang SAL and o Statement of Assets Liability for Net Worth ni Davao City Representative.
3: Balikan po natin mamaya ang linya ni Bombo Grant, mga kaumbo, kaugnay pa rin po yan doon ho sa pagnanais ng National Bureau of Investigation na maimbestigahan na ito hong sinasabing Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng kapatid ni Vice President Sara Duterte. Itong si Davao City Representative Pulong Duterte. Samantala, tulad po ng ating nababanggit sa inyo kanina, mga kabombo, makakausap po natin ang nagsisilbing director ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense, si Director Vicente Gregorio Tomas. Kumbaya pa rin po sa epekto ng El Nino at yung pong inasang pagtindi pa po nito sa mga susunod na araw. Magandang umaga. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Director Tomas, sir, si Bombo Genesis at Bombo Dejo ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, Director.
10: Thank you po, sir, sa pagkakataong binigay niyo po sa Office of Civil Defense. At magandang umaga po lahat po ng listeners and viewers po ng Bombo Radio.
3: Thank you for joining us. Yun po yung napapanood sa ating pong 32 stations nationwide, Director. Ano? As of October 16, kamusta po ang epekto or yung impact ng El Nino batay sa monitoring ng Office of Civil Defense, lalo po sa mga sakahan, sir?
10: Thank you po, sir. Bali po, yung pong pagmamonitor ng Office of Civil Defense, ito po ang ating ginagawa. Ito po yung sustained coordination po sa ating mga science-based agencies. Kasama na rin po yung mga cluster agencies. At tulad po ngayon, dahil apektado po ang ating magsasaka, ang ating po mga mangingisda, at iba po pong mga sektor at komunidad, lalo na po dun sa most affected areas, at dulot po ng very strong El Nino, ay tuloy-tuloy naman po. At yung maaga po na response na ginagawa po, ay kasama po kasi to sa tinatawag po natin na El Nino Action Plan at contingencies na gagaling po sa national government down to the local government up to the barangay level po, sir.
3: May natukoy na ho tayo, sir, na mga pinaka-affected na lugar as early as now, October?
10: At meron po. Bali po, batay po sa NDRMC, yung pong National Disaster Risk Reduction Management Council at yung kanyang counterpart po sa regional level. Meron pong mga apektadong lugar na po mula po nung October 15 report. Ang halaga po ng napinsala ay umabot na po, sir, ng 6.56 billion pesos po. At yung pong mga naapektadong mga lugar at rather yung mga magsasaka po, umabot na po ng 216,414 affected po na mga po natin, sir. At yung pong Department of Agriculture ay nagbigay na po ng sabihin po natin, ng tulong sa ating po mga farmers. Yung pong hectarage po ay umabot na po ng 242,254.31, most affected po sa lugar po ng Region 2, lalo na po ang Cagayan Valley. Ang apektado po dyan ay ang cost po ng damage umabot na po, sir, ng 4.97 billion po pesos. At ang apektadong pananim po ay ang hectarage po ay nasa 216,374 po na apektadong pananim. So ito po kasama din ang Calabarzon, Mimaropa, Region 2, 5 and 8 at Caraga po, sir, ang mga affected ng very strong El Nino phenomenon po, sir.
3: Grabe, ano, 6.6 billion, Director, ano? And initial pa lamang po ito kasi kakai-start pa lamang po ng El Nino, mga mid-September, ano, sir?
10: Tama po kayo, sir. Pero yung pong namang maagap na response na ginagawa po, makakatulong din po ito upang maibsan yung pong mga nararamdaman ng ating pong mga sektor, lalo na po doon sa mga lugar na nabanggit po natin. Pero wala po, umpisa na po tayong maging masinop sa lahat po ng mga critical na resources, yung pong tubig, enerhiya, at iba pa pong mga critical resources, fuel, pagkain, maging wala po tayo, maging deliberate, maging masinop po sa paggamit at sa lahat po. Pati po yung mga damit sa ating po sinusuot ay dapat po tamang apparel, sabi nga po nila, lalo na po sa DOH, magpayong po tayo at huwag po tayo magbababag sa init po ng araw dahil ito ay magdudulot ng dehydration. At hindi lang po sa tao, pati po sa ating po mga alagang hayop ay dapat po natin bigyan din ng kumbaga care sa kanila pong kalagayan na hindi rin po sila maapektuhan ng very strong El Nino po, sir.
3: Bumujay, with your follow-up, Director.
4: Yes, na-mention yung nga sir, no, nasa 6.6 billion pesos, napakalaking value neto. And then, that's across 10 regions, sir, no? And mga nasa 215,000 plus na mga affected farmers. But now, may mga projected numbers sa Filipinos po ba na posibleng maapektuhan ito?
10: Opo. Bali po, may mga nag-declare na po, may bahagi ko lang po ng state of calamity. Meron pong 109 cities at municipalities po. Dito po sa Region 2, may 66 po. Sa CAR, 2 po. Sa Calabarzon, ito po yung nagdeklara ng state of calamity. Calabarzon po, 4. Region 5, 12 po. Sa Region 8, 1. Region 12, 1 po. Sa Caraga naman po, 23 na po na municipalities and cities ang nagdeklara po ng state of calamity po. At yung kanilang action plans and contingencies ay isinasatupad na po nila yung pag-forward on prepositioning po ng supply ng tubig, ng pagkain at yung pong tulong na binibigay ng ating Department of Agriculture gaya po ng mga resilient seeds and crops para po at katid na po yung conditional cash transfer. Magmumula rin po sa ibang agencies gaya po ng DOLE at DSWD po, sir and ma'am.
4: So, 109 cities and municipalities yung under the state of calamity. Pero ano yung batayan natin dito, sir, sa pagdeklara nito?
10: Ma'am, bali ko po, meron pong parameters. Bali po, ayon po dun sa na-monitor ng ating pong science base, meron po silang triggers. Kung ito po ay meron na pong kakulangan sa supply ng tubig, at yung pong pagtuyot, yung sobrang pagtuyot na po nung lupa, nagka-crack na po doon po sa report na natanggap po ng Office of Civil Defense nang gagaling po doon sa ating pong regional offices in coordination with the local government units, yung pong meron na pong shortages o kakulangan po sa supply, yan po yung mga triggers maliban po doon sa mga health-related ailments dulot po ng matinding or very strong El Nino po, ma'am and sir.
4: Now, na-mention nyo kanina, no, may mga programs para dito sa mga affected Filipinos. Pero if ever, no, God forbid man, no, on worst case scenario, sir, ano yung mga contingency measures natin dito na nakahanda?
10: Thank you po, ma'am. Abali po ang mga different agencies of government. Ito po ay napakalinaw po na instructions ng ating pong Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at ito po ay binigay po kaagad sa chair ang atit ng NDRIMC si Secretary Gilbert Chidoro. Kaya po nagpulong kami sa OCD kasama po ng aming regional offices upang mag-coordinate po sa lahat ng agencies of government. Yung pong nabanggit ko earlier, yung pong pag-preposition o yung pag-forward po no mga response items gaya po ng water lorry, yung mga water tank po, patungkol naman po sa mga alternatibong farm crops or produce, kasama na po yung mga fertilizers at yung pong conditional cash transfer na nagmumula po sa concerned agencies or response cluster agencies na makakatulong po sa mga apektadong mga sector, communities, fisher folks, farmers at iba pa pong mga kababayan po natin na talagang most affected by the very strong El Nino effect or phenomenon po, ma'am and sir.
4: Okay, thank you so much, sir. Abang mo, Genesis.
11: Much for joining us.
10: Maraming salamat po.
11: Opo, maraming salamat. Hanggang sa mga susunod na kayo po yung aming makausap habang umuusad po ang El Nino. Ingat po kayo, Director.
10: Sir. Opo, sir. Ingat po kayo, ma'am and sir. At magtipid na po tayo sa paggamit ng tubig, energy po. Nandiyan naman po yung mga cloud seeding, yung mga desalination systems at iba po pong mga paraan upang magkaroon po tayo ng sapat na water supply sa most affected areas po. Ingat po ang lahat and God bless everyone.
11: Ingat po kayo, sir. Ang chief ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense, si Director Vicente Gregorio Tomas, mga kabumbo. Kaugnay pa rin po yan sa pag-TTPD, of course, and yung pong epekto, initial effect ng El Nino phenomenon dito po sa ating bansa. Oraso natin, meron na ho tayong 29 minutes makalipas mga kabumbo ang alas 7 ho ng umaga. Tiniyak ng Palasyo Malacanang na puprotektahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 7.7 trillion pesos sa pambansang budget para sa 2027 laban sa pang-abuso at anumang uri ng korupsyon. Ayon sa Palacio, mahigpit na babantayan ng Presidente ng Pilipinas at ng Department of Budget and Management ang paggamit ng pundo upang matiyak na mapapakinabangan ito ng mga Pilipino. Maaari rin busisiin ng mga mambabatas sa mga panukalang pagbabago sa budget sa Bicameral Conference Committee Deliberations. Ipinaliwanag din na may mekanismo ang Department of Budget and Management na yung tinatawag po ito na four-letter release o FLR kung saan hindi muna ilalabas ang ilang pondo hanggat hindi napapatunayang matarungan at sapat ang batayan ng anumang proyekto. Hindi naman nagbigay ng kasagutan ng Palacio kung isasaalang-alang ng Pangulo ang re-enacted budget sakaling may matukoy na irregularidad at sinabing hindi muna ito dapat pangunahan.
4: Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, mga Kabombot Star Nation, meron po akong tanong sa inyo, sino ang tunay na superhero sa bawat tahanan? Siyempre, walang iba kundi ang ating mga moms. Pero ano nga ba ang sekreto at powers ng ating super moms? Bawat superhero may sidekick. Ang super moms may power partners. Ito ang Cherifer Immunomax. Pinagsama ang powers ng Cherifer Gloria Growth Factor at ang powers ng Immunomax CM Glucan. Ready sa next takbo, sa next laro, sa next super adventure. You've got the power of two now in one sa Cherifer Immunomax. Malagang paalala, ang Cherifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Abangan po mamaya, mga kabumbo, ang ating pong panayam kay Senator Riza Ontiveros, ang nagsisilbing chair ng Committee on Women, Children, and Family Relations and Gender Equality sa Senado. Mamaya, makakausap po natin si Senator Ontiveros kaugnay po sa usapin ng budget o pambansang budget para sa 2027 at iba pang mga kahalintulad na issue. Habangan po yan sa ating pong development or developing news mamaya, mga kabombo. Sa iba pang mga updates, dako tayo sa ilan pang mga development, mga kabombo. Bumujay.
4: Genesis Tiniak, ni Senate Committee on Accounts Chairperson Panfilubing Lacso, na sapat ang natitirang 11 million pesos para punduhan ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Lacso, mula ito sa 25.7 million pesos na continuing appropriation sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Sinabi naman ni Senate President Sherman Gatchalian na 14.5 million pesos pa lamang ang nagagastos sa apat na araw ng paglilitis, kabilang ang pagkain, supplies, overtime pay at pag-upa ng venue para sa budget deliberations. Itinagi naman ng dalawang senador ang aligasyong umaabot sa 25 million pesos kada araw ang gastos ng Senado. Nauna nang kasi sinabi ni Attorney Paulo Panelo, ang spokesperson ng Office of the Vice President, na maaaring umabot sa 500 million pesos ang nagastos sa pagninig sa loob ng 20 days, bukod pa yan sa iba pang gastusin. Matatanda ang tinanggap ng impeachment court ang pag-withdraw ng prosecution sa Articles 1, 3 at 4 na may kaugnayan sa confidential funds, bribery at grave threats. Article 2 na lamang ang itong natitira na tumatalakay sa maligasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na kayamanan ng Vice Presidente at hindi pagsiwalat ng mga ari-arian, pati na rin yung mga business interest ang itutuloy laban dito kay Vice President Sara Duterte. Samantala, humingi naman na ng paumanhin si House Prosecutor Representative Jeremy Luistro kay Senate President Sherwin Gatchalian matapos ang pagkalat ng wacky post na larawan ng prosekusyon matapos ang ika-39th day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senator Gatchalian na bukod sa nasabing larawan ay kanyang iimbestigahan din ang umunoy pagsasayaw ng ilang abogado at vloggers sa hallway ng Senado. Ayon kay Gatchalian, ang Senado at Session Hall ay itinuturing na sagradong lugar dahil dito ginagawa ang mga mahahalagang batas. Nanawagan naman ang Senate President na dapat ito ay respetuhin at hindi tama na gawing katawa-tawa ang nasabing institusyon.
11: Sa ibang mga balita ho tayo, balik tayo dyan sa may National Bureau of Investigation, mga kaumbo, nais po ng kawalihan na siya sa atin din yung pong nilalaman ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth nitong si Davao City Representative Duterte. Yan po'y kasunod nung nauna po nitong pagsusuri doon sa umano'y kayamanan ni Vice President Sara Duterte. By report dyan, live si Bombo Gran Hilario.
12: Inihayag ng National Bureau of Investigation na kanilang plano din suriin o imbestigahan ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Davao City First District Representative Paulo Plung Duterte. Ayon mismo direktor ng kawalihan si Attorney Melvin Matibag, kinakailangan alam matignan ang nilalaban ng SALN na natura mababatas kaya't sisilipin ng NBI o National Bureau of Investigation ang mga ari-arian na ibineklara ni Representative Pulong Duterte sa kanyang salin matapos lamang nang ibisigan ang sa kompetensya nito si Vice President Sara Duterte. Ngunit anya itinatanggol lamang ng mga batas na kanya ang sinasabi ari-arian na katabi ng isang resort sa Davao City sa paniwalang wala pang titulo o transfer certificate of title. Abang kasabay nito, binasag niya ang pratang na ang ginagawang pag-ibisigan ng kapalihan sa mga Duterte ay may tutuloy trial by publicity. Kanyang binigyan din na nakabasik sa ebidensya ang proseso ng kanilang investigasyon at ang hakbang nila ay hinahanap din ng madalo ng taong bayan o by pampublikong interest. Ating pag-ibigyan sa Attorney Melvin Matibaga, Direktor ng National Bureau of Investigation.
13: We have to check on that kung ano yung sasali niya. Pero tinatanggi naman niya na sa hindi sa kanya kasi wala pang TCT eh. Kaya siguro pwede pang itanggi dahil wala pang titulo. Well, hindi trial by publicity. This is imbued by public interest eh. Diba? Kaya nga natin dinadaan sa proseso. But it's being asked by the public eh. Hinihingi sa atin eh. May mga dokumento tayo nilalabas eh. Eh, mas marami nga yatang ang nangyayari nga ngayon. Ang tinatrial si Director Matibag, yung personality niya eh. Diba? Pag nakita niyo yung Facebook ngayon, eh, which I'm not affected, natutuwa nga ako kung ano-ano yung AI na lumabas sa akin. Eh. So, ebidensya tayo rito. Living evidence.
12: Samantala, nagbahagi ang director ng paglilinaw o kung sa isang resort na sinasabi pagmamayari din naman ng pamilya Duterte. Kaya nilinaw na hindi Casas Convictas Resort ang tinutukoy ng NBI o National Bureau of Investigation. Hindi ang katabi nito ang siyang ari-arian naman ni Representative Pulong Duterte. Ipinagtatakaan ng senator ng resort kung bakit ito sinasabi na dami sila. Ngayon ang tanging nabanggit ay katabi ang nitong ari-arian umano ng mambabatas. Muli si Director Melvin Matibag.
13: Katabi ng Casas Convictas. Pero sinasabi Pulong Duterte yung isa, di ba? O, tuloy mo. So, dinidescribe sa mga katabihan. No? Hindi sinabing yun. Kaya nagtataka kami doon sa resort, bakit kiniklaim na sinabi sila. So, siguro, malinaw naman na, no? Hindi kailangan mag-statement ng Casas Convictas dahil hindi naman sila yung sinasabi. At hindi din yan yung litrato ng Casas Convictas, iba sa kadyan. Okay na. So yun eh, yun yung issue doon sa Casas Convictas ha. Hindi sila yung binabanggit, katabi sila.
12: Dagdag pa rito, sinagot din ang direktor ang pagkwestiyon ng Kampong Representative Pulong Duterte sa jurisdiksyon ng kamarihan na imbisigahan ang issue o kaso ng korupsyon. Mali si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag.
13: Sinabi po doon, hindi exclusive ang sabi primary powers. Ibig sabihin, yun yung mga nasa order of priority. Pero other than that, being the National Investigation Bureau, eh kami po ay ang pinakamandato ay mag-imbestiga. At lalong-lalo na po, may public interest po rito na tinitingnan natin. Ano po? Hindi po alam, baka ayaw nila na mag-imbestiga kami para lumabas yung katotohanan. Ano po? May proseso naman po. Kung tingin nila mali yung pag-imbestiga namin, meron pong proseso para itama yun para kami bigyan ng disiplina kung mali yung ginagawa po namin.
2: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. Basta Radyo, Bombo!
3: Oras natin, meron na lamang ho tayong 22 minutes bago sumapit magkakabombo ang alas 8 ng umaga. Sa iba mga balita ho tayo, ibinunyag ng Philippine Drug Enforcement Agency na isang politiko mula sa Mindanao ang umano'y nagpondo sa flight na nagtangkang magbagsak ng droga mula sa Lao Republic. Hindi naman na binanggit pa ng Philippine Drug Enforcement na ang pagkakilanlaan ng politiko at sinabi lamang na nagbayad ng 3.5 billion pesos para sa chartered private jet na magdadala sana ng 521 kilos ng pinaghihinalang shabu na harang ng mga otoridad sa naturang bansa ang nasabing droga sa Luang Prabang International Airport. Matapos tanggihan ng piloto ang unang nasabing private jet, naaresto naman ang suspect na si alias Fahad na isang Pinoy na siyang may dala sana sa hinihinalang ilegal na droga. Isa pang Pinoy ang kinilala po ng Philippine Drug Enforcement Agency na siyang nag-aayos ng flight ng nasabing ilegal na droga, subalit ito'y nakalabas ng naturang bansa. Nakilala na rin ng Drug Enforcement Agency ang mastermind ng nasa likod ng droga, ngunit kung saan ang ito ay konektado sa Samcor Drug Syndicate
11: na pangunahing nagpapakalat daw ng ilegal na droga dito sa Asia Pacific.
4: Sa ibang balita naman, mga kabombo at Star Nation, pinaalis ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese fishing vessel at apat nitong maliliit na bangka matapos mamataan sa territorial waters ng Lawak Island o Nanshan Island sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Tariela, paulit-ulit na sinubukan ng mga tauhan ng Coast Guard na tawagin sa radyo itong barkong Yutayo 63168 habang nakaangkla ito sa lugar. Tatlong ulit ding umikot sa paligid ng barko ang rubber boat na sinasakyan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Nang hindi tumugon ang Chinese vessel, pinaalis ng mga tauhan ng Coast Guard ang apat na maliliit na bangka na nasa paligid nito. Kalaunan, bumalik ang mga ito sa kanilang mother vessel na nag-angat ng angkla at umalis sa katubigan ng Lawak Island. Wala namang naiulat na insidente sa operasyon. Bigyan din ni Tariela na bahagi ng munisipalidad ng Kalayaan na Palawan ang Nanshan Island at hindi maaaring mangisda ang mga dayuhang sasakyang pandagat doon sa may territorial waters ng Pilipinas nang walang pahintulot. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang paggamit ng maliliit na bangka mula sa isang Chinese mother vessel upang magsagawa ng pag-ingisda sa naturang katubigan ay paglabag umano sa mga batas ng Pilipinas, kabilang ang Philippine Fisheries Code at Philippines Maritime Zones Act.
11: Orasyon natin, meron na lamang ho tayong 20 or 19 minutes na lamang bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ho ng umaga. Update ho tayo sa iba pang mga balitang tinutukan po ng ating news team. Ang Department of Education, pinapayagan na raw ho ang pagsusuot ng mga maiiksing damit o mga sando sa mga paralan sa gitna po yan ng banta ng Super El Nino. May update dyan si Bombo Isa Cotonera.
14: Bombo Genesis, Bombo Jai, pinapayagan na ng Department of Education ang mga estudyante sa mga pampublikong paaralan na pumasok nang hindi naka-uniforme kabilang ang pagsusuot ng sando basta't disente ang kanilang pananamit. Bahagi ito ng paghahanda ng kagawaran sa posibleng epekto ng inaasang Super El Nino na maaaring magdulot ng matinding init sa mga silid-aralan. Ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara, hindi na kailangan pilitin ang mga estudyante na magsuot ng uniforme, lalo na kung mahihirapan ang kanilang pamilya sa paglalaba dahil sa kukulungan ng tubig. Layunin din ang hakbang na mabawasan ang discomfort ng mga mag-aaral sa harap ng mataas na temperatura habang sinisiguro na magpapatuloy ang kanilang pag-aaral. Kaugnay niyan, pakinggan natin at dinig ni Department of Education Secretary Sani Angara.
15: Kailangan mag-uniform, yung formal, pwede mag-sando na lang or anything, basta medyo dignified ng konti. Pero hindi na kami nag-strict po sa uniform kasi alam namin mainit na sa loob ng classroom.
14: Samantala, pinag-aaralan din ng kagawaran ng paglalagay ng solar power systems sa mga paaralan upang makatulong sa pagtitipid sa kuryente at papanatili ang maayos na ventilasyon sa mga silid-aralan. Tinitignan ang mga hakbang na ito upang mabawasan ang posibleng epekto na matinding init at maaberya sa supply ng kuryente sa pag-aaral ng mga estudyante. Binigyan din ni Angara na prioridad ng kagawaran na matiyak ang tuloy-tuloy na edukasyon sa kabila ng mga namang maaaring idulot ng Super El Nino. Ang El Nino ay isang weather phenomenon na nagdudulot ng mas mataas na temperatura at posibilidad ng mas kaunting pag-ulan sa bansa na maaaring magresulta sa matinding init at kakulangan sa supply ng tubig.
16: Ito si Bombo Isa Cotoner, Basta Radyo, Bombo.
17: Ang Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
18: A little pain, a life to gain.
17: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
18: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
17: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radyo o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
18: A little pain, a life to gain.
19: Basta Radyo! Bombo!
17: Pa Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated.
18: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
17: or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.
11: Ang dugong bombo, A Little Pain, A Life to Gain, mga kabombo Caster Nation ay isa pa ipagtulungan ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ng Philippine Red Cross. Kaugnay pa rin po nang usapin na yan ang ating pong inaabangan at hinihintay na dugong bombo 2026 ang buong Ruas City Fire Station sa Ruas City, buong suporta at makikiisa sa ating gaganapin na nationwide bloodletting activity sa Nobyembre 14. May report dyan ng Bombo Radio Rojas.
19: Hinimok ng Rojas City Fire Station ang publiko na makiisa sa Dugong Bombo 2026 sa pamamagitan ng voluntaryong pagdodonate ng dugo. Sa paniyam ng Bombo Radio Rasque Fire Chief Inspector Ardin G. Bedonia, Acting City Fire Marshal, binigyan din nito ang kahalaga ng blood donation sa pagtulong na mailigtas ang buhay ng mga pasyente na nangangailangan ng supply ng dugo, lalo na sa panahon ng mga emergency. Ayon kay Bedonia, malaking tulong ang bawat donasyon ng dugo sa mga pasyente na nangangailangan nito, kaya hinihikayat niya ang publiko na magpakita ng malasakit at pakikiisa sa naturang aktibidad. Bahagi rin ito ng pagpapalaganap ng kamalayan sa kahalagahan ng blood donation at pagsusulong ng diwa ng voluntarismo at pagtutulungan sa komunidad. Umaasa ang Rojas City Fire Station na sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng publiko, mas maraming buhay ang matutulungan at maililigtas sa oras ng pangangailangan.
20: Kami po sa Rojas City Fire Stations ay inaanyayahan po kayo na sumali at makiisa sa Dugong Bombo na gaganapin po sa November 14, 2026. Naway tayo ay magkaisa at ipagpatuloy ang ganitong mga programa. In behalf sa Rojas City Fire Station, nagpapasalamat kami sa Bombo Radio Philippines sa pagpanguna ng ganitong aktibidad. Pabuhay ang Bombo Radio Philippines.
19: Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jameluz Deli, Basta Radio, Bombo!
4: Diyan pa rin sa bahagi ng Western Visayas, ang drum skin, binigyan diin ang teamwork bilang sekreto sa kampiyonato sa Mas Rakrakan 2026. Handog yan ang Bombo Radio at Star FM sa Mascara Festival 2026. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulata ng Bombo Radio Bacolod.
21: Naging matagumpay ang ginanap na handog ng Bombo Radio at Star FM sa Mascara Festival 2026, Mas Rakrakan, a Showdown of Local Bands in Negros Island Region sa Bacolod City Public Plaza kagabi, Oktubre 15. Bago ang formal na pagsisimula ng Battle of the Bands, nagkaroon ng live performance ang cast ng Tuyang Ermitanya na nagatid ng ngiti at saya sa mga manonood. Walong local bands ang nagtagisa ng husay sa kanilang performances. Unang nagtanghal ang grupong Drumskin na sinundan ng Project A Band, Kolehiyo San Agustin Bacolod Kamighon, The Janis, Thunderwave, Dish Band, Symmetric Symphony at Aja. Nasungkit ng Drumskin ang kampiyonato at nag-uwi ng 40,000 pesos na premyo. First runner-up naman ang Symmetric Symphony na nag-uwi ng 30,000 pesos. Habang second runner-up ang Kolehiyo San Agustin Bacolod Kamighon na tumanggap ng 20,000 pesos. Tumanggap din ang consolation prizes ang mga grupong hindi pinalad na manalo. Isang katuparan ng pangarap para sa Drumskin ang pagkamit ng kampyonato. Sa panayam ng Bombo Radio kay Melissa, vocalist ng Drumskin, ipinahayag na ito ang unang pagkakataong sumali ang kanilang grupo sa handog ng Bombo Radio at Star FM sa Mascara Festival 2026. Dahil dito, labis ang kanilang kasiyahan at pasasalamat sa pagkakataong may pakita sa publiko ang kanilang talento at kakayahan sa musika. Ilang beses na rin umanong nagkampiyon ang kanilang grupo sa mga sinalihang kompetisyon. Ayon kay Melissa, teamwork ang isa sa mga sekreto kung bakit sila naging matagumpay. Pawang mga taga-Bacolod ang mga miyembro ng Drumskin at mahigit 15 years na silang tumutugtog. Nagpasalamat ang grupo sa kanilang mga tagahanga at pamilya na sumusuporta sa kanila. Ipinahayag din nila ang kanilang pasasalamat sa Bombo Radio at Star FM sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga local bands na maipamalas ang kanilang talento sa larangan ng musika.
0: Maraming salamat kasi nagbigay ng opportunity yung Bombo Radio para sa mga musicians, local musicians here in Bacolod City na maipakita sa ibang tao yung kanilang talento, saka yung their inner musicians and yung courage nila na tumugtog at mapakita ng kanilang confidence sa ibang tao.
21: Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Mary Chris Alob para sa Bombo Network News. Basta Radio, Bombo!
3: Sa ibang mga usapin, dyan pa rin sa may bahagi ng Visayas area, buong lalawigan po ng Iloilo, purma lang sinailalim sa state of calamity, mga kaumbo, dahil sa infestation, malawakang infestation ho ito ng isang kilalang peste ho dyan. Mayapit dyan ang Bombo Radio Iloilo.
1: Inaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim sa state of calamity ang buong lalawigan dahil sa pagkalat ng Red Striped Soft-Scale Insect o RSSI. Nagdulot ng nasabing peste ng 1.18 billion pesos na pagkalugi sa produksyon ng tubo sa lalawigan kung saan halos 9,500 na mga magsasaka at mahigit 10,000 na hektarya ng lupang sakahan ang naapektuhan. Inirekomenda ang naturang deklarasyon upang makakuha ng pondo mula sa Quick Response Fund o QRF at maibigay ang kinakailangang tulong sa mga apektadong lugar. Ayon kay Jeron Magbanwa, Acting Chief Provincial Agriculturist, kumalat ng infestation sa 27 sa kabuuang 43 na mga bayan sa lalawigan at nakaapekto sa 9,491 na mga magsasaka ng tubo. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang Pasay City at ang mga bayan ng Duanyas at San Enrique. Sinabi ni Magbanwa na sa ilalim ng deklarasyon, maaaring tulungan ng pamahalaang panlalawigan ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang upang makontrol ang peste gamit ang biological control agents o mga likas na organismong panlaban sa peste alinsunod sa mga itinakdang hakbang ng Department of Agriculture. Aniya, ang mga tanggapan ng agrikultura ng probinsya at mga munisipalidad ang mamamahala sa pagpaparami ng mga ito upang maipamahagi sa mga apektadong magsasaka.
22: Sa RSSI, ang na-prepare sa provincial government sa agriculture office is more on the mass production sa biocontrol agents. No? We are targeting to implement at least 2 to 3 extension laboratories. So we are targeting to strategize putting up temporary laboratories in preparation and adaptation the rehabilitation aspect. No? Sa RSSI, we have around 15 million pa na budget. Total na damage ng area is mga 10,400 hectares. Total area damage na accumulated with around 9,400 ka mga farmers affected. No?
1: Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padillos, Basta Radio, Bombo!
4: Ito namang unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte umano'y napatunayan ang prosekusyon pero dapat bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag ayon niyan sa isang abogado. Kuha tayo ng balita, may nakapanayama, ang Bombo Radyo Bagyo.
23: Naniniwala si Attorney Lauro Gakayan, legal luminary at constitutional expert na naipakita ng prosecution ang mga ebidensyang kaugnay ng Article 2 o unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Gakayan na kabilang sa mga ebidensya ang madokumento mula sa Anti-Money Laundering Council at iba pang ahensya ng gobyerno. Dahil dito, iginit niyang dapat humarap si Vice President Sara Duterte upang ipaliwanag ang pinagmulan ng malalaking halagang nasa kanyang mga bank account lalo na't hindi na siya maaring magsagawa ng propesyon o makilahok sa negosyo habang nanunungkulan. Gayunman, nilinaw ni Gakayan na magkaiba ang unexplained wealth at ill-gotten wealth. Hindi otomatikong nangangahulugang illegal ang yaman na hindi pa naipapaliwanag ang pinagmula nito dahil maaari itong nagmula sa mana o iba pang lehitimong pagkakakitaan. Binigyang din niya na dapat bigyan si Vice President Sara ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang mga ari-arian alinsunod sa prinsipyo na itinuturing na inosente ang isang tao hanggat hindi pa napapatunayang nagkasala.
24: Bakit hindi nakalagay sa salin niya at yung share niya sa kinita ng korporasyon niya galing China? At sakang nakapagtataka, yung based from sa record, ito ang kita ng korporasyon niya kasi may pinagbiling Ming Group, chips or what, 300 plus million. Pero sa financial statement ng corporation niya, hindi nakalagay yung amount na yan eh. Bakit hindi nakalagay? Kung corporation mo kumita ng 100 million, dapat nakalagay sa financial statement ng corporation mo when you submit it after the end of the year sa Securities and Exchange Commission. So dapat lahat na explain yan ni Vice President Sara.
23: Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, Basta Radyo, Bombo.
17: Bombo International News.
4: Inaakusahan ng Russia ang Ukraine sa pag-atake sa kanilang oil refinery. Ito ay kasunod sa payag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ipagpapatuloy nila ang nasabing pag-atake kahit na mayroong hiling ang United States na itigil ang nasabing atake. Matatanda ang ikinagalit ni Zelensky ang pagpapabaya sa kanila ni United States President Donald Trump na dismayaw mayong presidente nang umayaw na ang United States sa intelligence sharing nila para sa pag-atake sa Russia. Ibinuyag naman ni Zelensky na mula pa noong nagdaang araw ay maraming lugar sa Ukraine ang inatake ng missile ng Russia. At sa iba pang balita, sa Ibayong Dagat, patay naman ang nasa 32 ng mga kabataan matapos na gumuho ang bubong na kanilang paaralan doon sa may northern Pakistan. Itinuturo ang dahilan ng pagbagsak ng bubong ang walang humpay na pag-ulan. Nagresulta ito sa pagbagsak ng bubong ng Al-Kair Public School sa lungsod ng Peshawar. Ang mga biktima ay may edad mula 6 hanggang 14 na taon, habang kasama sa nasawi ang 25 taon na babae. May ilang mga mag-aaralan at shop rin sa loob ng gumuhong gusali na agad namang nailabas ng mga tao. Abot naman sa 50 mga kabataan na nasugatan sa nasabing insidente. Inaresto ng mga otoridad ang may-ari ng paaralan habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad.
17: Bombo Sports News.
11: Sa ating sports news, magkakabombo, magsisimula ngayong araw ng Biyernes, Oktobre 16, ang ika-5 Asian Para Games sa Ichinaguya, Japan. Sasabak po ang mga atleta ng Pilipinas sa wheelchair basketball, maging sa table tennis at badminton. Makakarap ng wheelchair basketball team ng bansa ang 2023 Hangzhou Games silver medalist na South Korea. Nakahanay ang Pilipinas sa Group B na makakarap naman ang Iran at maging ang South Korea. Iniwala naman si Philippine Paralympic Committee President Mike Barredo na magtatagumpay ang Pilipinas sa nasabing torneo. Mayroong kabuang 69 na mga atleta ang Pilipinas na sasabak sa naturang torneo.
17: Bombo Business News.
11: Sa ating business report, tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang magaganap na taas presyo sa mga pangunahing bilihin at prime commodities, kasabay po yan o kasama po dyan ang bottled water. Ang nasabing payag ng Trade and Industry Department ay kasunod po yan ang inasaang epekto sa bansa ng Super El Nino. Sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na wala silang natanggap na hirit mula sa mga manufacturers sa ngayon. Siniguro din ng kalihim na mayroong sapat na supply ng basic goods o basic commodities, kabilang na dito ang bottled water dahil sa mga inaasahang dulot po ng El Nino. Inikayat din ng kalihim ang publiko na huwag hong magpanik o magpanik buying at huwag hong mag-hoard o magtago ng anumang mga goods o supplies.
17: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
11: Sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, mga kabumbo, araw tayo ng Biyernes at huling araw ho ng trading ngayon pong linggong ito. Pero kasunod po nito ay kahapon, mga kabumbo, ay naitala muli ng Pilipinas ang record low na halaga po ng dolyar against the peso. So sa kasalukuyan, ang isang US dollar ay katumbas na po, mga kabumbo, ng 63 pesos and 06 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 8 pesos and 00 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 48 pesos and 88 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas po yan ng 16 pesos and 73 centavos. Habang ang isang Euro, yan po'y katumbas ngayon ng 70 pesos and 06 centavos. Batay pa rin po yan sa datos, mga kabumbo, ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines.
3: Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 30 to fully digitalized AM and FM stations nationwide. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwedeng-pwede po niyong balikan, subaybayan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Hindi po niyo napanood at narinig sa mga nakaripas na mga oras o mga araw. At sa lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, meron pong sariling social media pages na pwede po niyong subaybayan. Naroon tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa X, and pwede rin po sa ating www.bomboradio.com. Pwede kayong mag-subscribe, mag-like, at pwede kayong mag-follow. Diyan sa bahagi po ng Cagayan Valley, sa Northern Luzon, pwede po niyo subaybay ng mga programa ho ng Bombo Radio Kawayan. Ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, diyan naman sa may bahagi po ng Pangasinan at mga katabing probinsya, diyan sa may bahagi ng Benguet at buong Cordilleras, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa Bicol Region, pwede po niyo mapakinggan, mapanood, subaybayaan ang Bombo Radio Legazpi, habang dito sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila.
4: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawaga, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga.
5: It's the time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love.
4: Mga kabombot sa nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 70 days before Christmas Day.
3: Abangan ng ating susunod na Bombo Network News, alas 12 hanggang launa po ng hapon. Mamaya, mga kaumbuyan po ang Bombo Network News, noontime edition, para sa mas marami mga balitaan o kalipunan po ng mga balita at mga mahahalagang impormasyon. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!